tukmi se xie, zi jo pa tukmi se xie, chongwa nga wa tun chik pa jarawa zini chirina, chikini wala. O ti nani di kamde la ta chirina, xiawa jo pa warchi se xie, esi kuno dhari, xiawa warsi ki jenri. Kama xiawa ga nana, rewi mentrol da zi, rewa ta chirisongwa chirina metro kisi kisi kwa tanzi, hui chinna rewa re, hui chirina metro tre, tani ga warga chirina, nami tukhan reta ga xienke chirina madi zi, tena madi vi zi chinchi jenzi zi jiri. Te xiawa re, ta uchi nga wa xie. Rinchi yu tu tsipi tsitan baas. Di nani hulu ka niyo ka. Tungu yina chirizina, mungtsu ku guni chirizina tha chenbu la shik tsa ba. Niwa yina rinchi ka nopa tsimbi chirizina ngang tsitan ba. Di nanga chirizina, tungu yina, rungu nga wa songi nis, tamri nga wa nyi isi is, tatir jo chung rukh jin di is, jangnan zimi towa si is. Kirga chirizina, ta tha chenbu ngangshi ka chirizina, Chiyo ak tangu machi chiwaar ta chwaa mepi ngay chuf teri tazil hamo yanchin maa ga jikhchi nda air jataan taa shirizina kargi chwaa mepi ngay chuf teri juu chirina uyuji ga thamda shaamna ra. Tiga tsit kuy chersonwa da wanchi chirizina thaa thangwaa karu gus kargi tuk chi dhe tangay gu ngani chit hambaa shindang zis. Da shina chirina gu chitang dhanbaa ra. Gu chitang dhanbaa siri tazina sumbu ga jowon bo chukri. Bo chukun diga hkamda laas. Thachin chi yuji tu maakhi de tangas. Ta rangi chirna chiwa mepi ngay chup ta thopsong nare dindolis. Amungtsu ku guni rangi ngu thamche ke tazijir. Ngu ngani chi thamba waka, tu thamche ke das. Thamri ngawa nyi ishi, di thama zgas, di nam zgi indong zga, ta kyo ngu chi thamba yunun digita chirna chuzgu chun thap ke tazina. Ta ngu nga chirna ngawi lama juju nda chun thap ke zi. Ta jiwa atang, aga wa atang. Nawa tang agpa tang chile zina chiwa ra, diga ngawamu khwa ri. Ta khwi lama ta khun yugu jire zi tu chunbir shiyo kazi. Tu chunbir shiye pi ngang sil tani ta tatar jo chung rukh jini ti isi. Ta khani chile zina tsik masavi chile zina labdu chi khidan da munjingu kazi. Ta gawi ngaru rukh kazi. Gawi ngaru rukh jimbar rita zi. Chang na zimi towa shi zi. Kirga changka waka, changka nda ta chile zina sabji rdong chi kukin, zin maa shikunu sabji ganyang. Saji dong chi kuku to nama zi itang zi. Ta yung ra ulg chir na shik tsazi zi gu nuk nang tun dali. Rangu ngawa songi nis. Tamri ngawa nyi isi isi. Tatir jo chung rukh jin ti isi. Changnan zimi towa shi isi. Kirga chir zina ta la chenpo ngangshik chir zina. Chi wak tangu machi chi warta chwa mepi ngay chuf teri tazil hamo yanchin ma ga jik chi nda air jatang ta chir zina kirga chwa mepi ngay chuf teri juu chir na uyuji ga thamda shamna ra. Tiga tsita kuy chersonwa da, wanchi chersona la tsangwa karu gus, kirga tuk chi de tangay gu ngani chit hambaa shindang zi. Da shina chersona gu chitang dhanbaa ra. Gu chitang dhanbaa siri tazina sumbu gu jowon bo chukri. Bo chukun diga hkamda laas, thachin chi yuji tu maakhi de tangay si. Ta rangi chersona chiwa mepi ngay chupta topsongna re dindoli si. Amungtsu ku guni rangi gu thamche ke tazijir. Gu ngani chit hambaa waka, tu thamche ke das. Tamri ngawa nyi ishi, di tama ziga si, di nam ziga indong ziga, da kyo ngu chi tamba yunun digita chirizina, chuzgu chun tup ke tazina, da ngu nga chirizina, ngawi lama ju junda chun tup ke zi. Da jiwa atang, aga wa atang, na wa atang, agpa atang chirizina, chi wara, diga ngawa mu khwa ri. Da khwi lama ta kun yugu jire zi, tu chun bir shi yo ke zi. Tu chun bir shi pi ngang sil tani ta, tatar jo chung rukh jin ti isi. Da khani chirizina, tsikh masavi chirizina labdu chi khidan da munjingu kasi. Ta gawi ngaru rukhu kasi. Gawi ngaru rukh jimbar rita zi. Chang na zimi towa shi zi. Kirga changka waka, changka nda da chirizina sabji rdong chi kukin, zin maa shikunu saji ganyang. Saji rdong chi kukin to nama zi itang zi. Ta yung ra ulg chirizina shik tsa zi gisi gunu ganang tundari. Dani chirizina kumwa tungu ra niwa niga tunjin soronga ki chirizina nangsi simchiwa ngitin ji jendi. Ngaytan ka jayanda chirna chukka ngaytan tanga chukma ngaytan ka jayani wala hkamdala chirna chukma ngaytan chi jayari. Chukma ngaytan na sirgundan da chirna chukta jirwa mayimbi tun chonshi chi hui ngon ta kualda tanga di chonbi tuanla ngaytan sashi chi ada jarwazili. Di kaabka chirna chukta ng chukma sirgundan da jyosha ga tun lagpaam chukta jirwa. Chirtang ta chirna jo prashabi ya ngaypo ta chirna angkhwaashi yimbar maasi di chonshi ka hui ng chirna lagkhaang chukta jirwaashi gui na chukka ngaytan ka jayari. Tēlē tōg nā chirina chukmina ngī tēngi jēnā. Tān dīgī chirina jō shiānda, kirgī chirina xir sāvī gu nī chirina xie wukā tēnū chōng gu chukmina ngī tēngi jēnū gu jīm tsindarī.
내 차례는 나 이땐 그

레이스링게 상큼나니 드나치 와르큼다니 데랑 하시 그럼 이랑 싱글 람지그니 쯤데 나치 주는 자간도 리브셰 줄레 테라 토머 채널에 갸름 드가 베제니 타시 와르큼 녀름다 여사롱 리스톤 쿠르튼 아르금 헝고 와르큼 데지티옹나 탄디 르그먼네 담마농가 카프숑다 가치리 치그통 잡쟁 앞쟁 앞쓰 칸리 미트기 자라 치리 치그통 잡쟁 앞쟁 앞쟁 칸리 미님견 하노 와르큼드 스톤 쿠르 종통 레치리 스문 토노 요노 와르큼다나 녀르치가 담통 녹가 입슈 그 로름드 고듬다 시시 손을 셰게 오케 녹가 요슈 그 로름다 와름드 옌다라 카르통다 시 오케 Tani yung di ergumon ni damanong kaapshung daga ergumon gataada saakya osu warkam dana yung badgu chika muda lirkub gugdum da shishik sunub shekiy oka jambagin badgurga jindara khartung da shiy oka. Tiyan chini damanong di ergumon ga kaapshung da san choni na yung tani ergumon gataada saakya osu warkam dani badgu chika rabdan banda lirkub gugdum da shishik sunub shekiy oka jambagin badgurga jindara khartung da shiy oka. Tani nyorda ga samchino su argumoni damanong kaapshung da gen chari chigitung jabjab jachat jatik kani mi samjara chari chigitung jabjab jachat jabdin kani mi samjan hanu warkum da na yin nyerchik lamda kudumda shishik sunu shekwe ko rorumtang gwarumda jindara khartung da shi oke Taitung handa dandi sanung nyerchitung kurtung argumonga warkum da na yin lamtam shuunda na charna babki oke asukutina lamungi shuunda yin qloyin bandari esek oke Tani Beijing Tasi Warkin Yeramdaga Argumoni Chapchaga Warkumdana Galonglong Nyaga Phanamda Yokam. Tanda Argumoni Chapchaga Kapshungda Sagata Phanamga Nang Shuksandana Da Galongda Tarazum Masaga Asegukhe. Tichenga Shungdana Yogorin Zabzura Tungtala Juyin Hachanga Chigde Tang Tanda Argumoni Chapchaga Warkumdana Soninara Lamdam Shungdana Charnam Babgi Yokhe Asegukhe. Tani Gongkhona Chichin Samba Tang Chakaga Warkumdana Yung Lamdam Shungdana Charnam Babgi Yokhe Asegukhe. Tani Chakani Na Gormog Warkumdana Yung Lamdam Shungdana Charnam Babgi Yokhe. Tani Yalam Tukhtuk Chigichik Changne Wanchung Warkumdaga Sanani Datung Warkumda Lamdam Shungdana Yindara Khartungda Shioni Lamna Natun Chengmeke. Tani Yalam Tukhtuk Chigichik Changne Wanchung Warkumda Katoni Datung Warkumda Shioni Datungni Katu Kapshungdaga Yung Jari Nibjara Nik Zabdin Kani Miyabjian Hanu Warkumdana Nyerchik Lamdana Dolamda Nyik Nirku Kudumda Shishik Sonu Shekye Yoka Ugalimda Yindara Khartungda Shioke. Tani lamtam shundana charna babkyo ka lamni shundu qloin bandari. Tani yaram tuk tuk chig chig dangna wanchung warkumda pemdu khane mayang warkumda shtiyon nayin. Tani pemdu khane mayang kaapshungda sajinda ga harsara nika ga warkumda nayin. Tani lorumda qodumda shishik sonu shek wane gwan marchang chinga lakhan man longkana jogan jik meke. Tani tongchang ga tada saakhan lechali ikchigo no warkumda inaranda ga tihan chini kun jogji nayin mayang ga tada saakhan lechali erga ono yon warkumda inaranda ga chiyang naam ga pharamda chali ipchigin yon warkumda inaranda ga ndarandarang chig ronam kagajab khananda ugalim kagajab khananda yin tenda ga nangchando wane matzik Tandi pemduk kene mayandaga harsar nika ga warkumda na lamtam shugunda na charna babki oke asek oke. Tani yaram tuk tuk chig dangna wanchung warkumda ishti yungna daga piyani aatay dang ngojang ga warkumda ishti yungna yung Tandi warkumda chari samjar jach charga kane mi nyibjar jach tamba na nugu Tandi ngojang ga aatay kaapshungda na ugalimda kudumda shishik sundu shayko yoke Dolumda nyerchik lamda jindara khartungda shayoke Taitang handa piyani aatay dang ngojang ga warkumda yung lamtam shuudana charna babki oke Tani yarkani tenshang ga warkumda yung lamtam shuudana charna babki oke Tani tani nik serlong ga warkumda na yung lamtam shuudana na yung charna babki oke Tani yalam tuk tuk chigin yiga tani sanang shin yag khateng warkumda ga tsoja ponim doa ga warkumda na yung Ta tungkur ni landi ga kaapshung dasaan yosu ta tsokhir ga tada saa kub shangma yosu warkumda na yung Balgu jaba muda qan irkub qadumda shi shik sunu shak yoko jamba ga balgur ga jindara khartung dap shi oke Tani dagar lamtam shuudana na charna babki oke lamngi shuunda loin bandari Tani yaram tuk tuk chigin ni ga sanang shinja khateng ga warkumda ga ta sanang gan kwarkhil chwe ga warkumda ri Tinan di warkumda na ta yung tan di hunchung na lan chigin ya haran jo ta sanang su warkumda kaapshung da sa se jin randa Taitang tan ta kwa jogji na yung tan di warkumda ni ta rung zora yung sanang gan kwarkhil ga warkumda ni ta yung warkumda na ta yung longkir chewan yosu warkumda na ching tosal la sukwanda yung ching nikuk yung ching tan di warkumda na yung ching su sheko khanan dan di sanang yosu warkumda yung na randa Tinto piang ga ta da saakang da chirik chigon na warkumda se jin randa Tan di warkum dhrnda na yung da ching dhamo gudzi ronam kagazuk khanan rab galam kagazuk khanan ra yung di nda gantang tsanda yoke Taitang tanda nda gira lamtam shugudana charnam babki yoke asik oke Tani yaram tuk tuk chigin yiga sanong sinja nabzu dungdani tsarkhan noga warkumda lamtam shugudana charnam babki yoke lamngi shugunda yung loin bandari Tani yaram tuk tuk chigin yiga sanong sinja khateng warkumda ga tsarkhan yiga telhinka ga warkumda ishti yung na Tanda ga chu wulang ga tada sarkib shangma tanda tsarkhan noga

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni yan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhu di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

0: 지점 자축 체체라 먹디 자축 코트라 빈탈능 판섬 소퍼동와당 자축 남바프사르툴 자축 서지 외축 역부지시니 멍멍멍 초점 제득담비 초비하고 긴코 아진치메브 공기 밤난 지르다나 콰싱츠 초잉 알람 산촌나데 큰나 아름슴 즉친제 장히르담비 아데클라냥와시기예나 우쇼준 땅멍 샵샤티니 사큐티 아데클라 부자치긴제 샵시 투르 땅츨라 아지루나 땅습시디 Зірім жіхчүң чүл дэнгш занзгэдэр нибан дунпыл гэнглэх шэгэй бадан. Чэцхур занзгэдэр дубхэх чигэдэр гэй чарнгүл ягбу шэнэй. Шабшы дэн гэнэн чэцэл түр дэнгждэй мэнцхүдэ тубцүр дэн дэрчэл цүрва сэм мэчэбэр жэчэр хтунгэй бам нэнжэрдан. Лиг чу дугшэв
1: лапшэг. Адан авэй 中华某某真听家可不接也可不接人家真听家可不接阿郎兄宋局不可接所以个接的罗中西相亲等于书记人吧身上罗东传个郭子西尼当下真听了家可能个里等杂汤局阿郎兄宋局不多等四个四张人吧给根切莫人被托这么做真吧宋红颜单西西的切顿四车西 宋红颜个亚克布吉隆家中等阿郎兄宋局克的所有端巴等单部个罗吉多宁等能顿的作物所拉门尼说用你马勒个单比这路是这些把马斯的从文个多宁等宋日记卡特的人应该下位追着顿罗东川个恰特兰年级单顿亚克布吉隆个监视的这个把呢龙腾的习近平收看也被当中央个中华门个拉布清家的等阿金特朗培吉跟塔吉托村宁长的端比急缺了该清晰人 亚克布吉隆家这么单部等阿郎兄宋局不可接所有座机席把呢当中央个阿郎兄宋局不可了马勒个这阵国个急出了国这个的亚克布个人等等拉姆那个擦顿的杰瑞这么这一个清晰个人上期用个萨克鲁所属等的克索西习近平个杰克姆欢迎公巴等习近平个陈忠公巴子不等等人家人穷些的这就说这习近平个聪明接下位他个能下改进难登级硬被协巴等甚至大话赢得个单部人这个巴等拉克特协巴当地切顿陈忠恰吃了国是不是自己的陈忠多亏了对你亚克布个提倡让人等咱们来核心单比阿郎兄宋局撒起回村人用人人个真巴 陈忠个着了么等啊监控欢迎跟托萨等亚克布吉隆个回顿相亲真不是彼此同比跟得同给行没等阿郎兄看不强听娘内了把比跟得了同为等能得得来不是你这位中共这个真了说用你跟得了同去了从文件习近平给罗东川个南极单顿 参与等天边参与过了人穷时的这个所谓宋局可以接先例恶逆等瓦尔东国巴那里稍微的些吧 Rangshung Songchub kala debrig lagajir xie ba lagdar dang yaikung waartung goshchul dootum lam lig khichag da dungwa. Rangshung Songchub kala maalag gan chargu xig lagpurn gogi. Yaikung Songchub ang dangpurn jugba jinchung xie de kala yi dootum lang xa lagdar namu xie ba dang. Yaikung Songchub nyamsi zochun carig dang tembir cadin da dungwa dang lagdar xie ba. Jamig jangga dootum goshchung khichag da dang ni Rangshung jangga maalag ga thomi yang namba dang chacang rangzinga Songchub tala khinan xie par nekhi gangyun doongi. Jigyur sastu la stangsib da xie pa rinchung xie de Rangshung Songchub kala dootum jensul nga li kong da chepar xie pa dang Kalkong gawin tenjur nyamchin jensul ticang da dang ni Kalkong xaari dang jishung ninti Rangshung Songchub kala tenjur nyamchun pegi ga maalag chepar xie gi. Mangpana mangdi chishuwa jinchung si di Yaqib jilangga jinkum tuanzi ga rintang nguanjir jinsula yachil dungwa. Jinkum yikur jia songtag shibtsag gishtimba kempan nyamdil dang jinkum kasib jinsulan tisangda dangni jinkum songchiu dang jangdong peji mangcu lagji ji jigjir yungur ganda dunggi. Namang jingdi nyamdil jinchung si di namba namang ga Yaqib jilang songchung jia zhizhu lopsu dang jachim jinhi zhizhu shegu bewa. Norsil ngatung zonzimbi namang jenga maangilin gansung lamligin zikba jiji chanzil nishil mantad khigchagda dungwa dang maalagin zikchinla ndagishyur shiibi maangzi dambur jengi.
0: Da ngawi cijin ninyan, xiangchin fsijijir dangzu shuji zhushi ngombu jahi cokhid zhongchir huzhu horga rangshchung rizongda sunni. Sinri shtawa yangtag zikba dang lakhtar shiibi topzhung topsu bebi arnitsila hrtogshib dang zabdun shiib. Kiyir cha chushu cha Xinjinping ji chonghun la zikshiba nangkib ji songshil gachin jiab gongdun dang chonghun ji xawi talao nangwi a langsha gachin topzhung dang lakhtar samu xeba dang topzhung hunlan zhugba dang angyejib zhurnzimba among sima zhirtsirin zhengjibji yinchung xini. Lopzhung lopsi zhamzhi di, ma sima chigzhil tang among ji chedar dungi zhiba. Piaji lah gandir tungwa ji ji, siyabchi lagnin dan jirur shegi xi nanjirtana. Ngunbu zhahin habzhig di, wushi zhondila banyina riwa tang, dama zhondila banyina vjiga, wiyina zhondila shanglima shangmi yagdekil jisa songni. Amarbi lopsu bebi gani cil tang, chedin tunli xoshchung, zhirm chir chuk jishchung suwa ni cil la, yilngi irtashib jiba tang. Zhirm dishil mangchuk tang nyam di, xamdu jiri jiba mafsil, kuchi xamchir tang, jizila nyena. Ki lu mangbi rang la, huzhu zongi, shachu shuja Xi Jinping ji, ngagzhu la samu yila dambur jang di. Xiangqin tang zhong qir, ar zong, xiang, adiwa ji, arimba ngi tamang barchun ogo, xiawa na chuk tani, peji qinbu xiong yu ba tang, anibu lagbu ngun yu la. Sanri taba yangtang zi ba tang lakhtar xebi, lopzhong lopsu biwa na, tang zhong yong gi gozhig xebi, chapsil lingin gachin xig yin. Huzhu zongi, zhong dun da tang zi ba tang amang la vishchil jamba. Tsangrik tang tanbi ji tukhju ba. Damzi na ngayrib ji ji hjiya langshir mgni, lopzhong tang shibshir, lagji ji la hjigjir gandetong ji yinchong si di. Ngaynir gobchul ji sartu si tib gorsi choshibshi yu ba tang. Chechi ngunbar sawi xawa gorsi doyo bar mafsil, lopzhong lopsu dandig niyul gi beyul ji rtana. Huzhu zonga lopzhong lopsu bebi taji nyanshir nyansiang, Zongyi ngankar lomtanar zuwa dang, rilu kili ji ngankar wa dang, zigmu lab jiri shi ji, ngombu jahi ji, mungkar lopzhong lopsu dang sabda bebi, nangak dirim dal hebi ubi, nadun shirndun lab hinung ba dang, shigdi gi dagtir lagji xe ji damzin namu xe ba. Yimpan jensul ti cang da tongwa, dagtir lagji ji jamri yab jintal ngang xartan da tongwa ji xe ni, tota war samda, lopzhong lopsu dandig gi pewa dang, jamri zangu lembar ngansung xe gi. Ganjib jie cha ta sa wu xie ba dang, xia chul jie amaren cim dan sung xie ba. Ganheng ge zi cha sa wu xie ba. Ganjib xia chul cha dan dar tong wa. Na qi dam zin dang, na min sren chuk yin chung ji xin ni. Sen li da wa yang dag di, rang gen zang jib jie gorm shwi chul ab yibir gan dar tong gi. Ngi jib zun zin ba dang, ngi yin ji zonin xie bi cha shuk sa wu zi gi ba dang. Pe ji jie gan nil tak ju ba dang, amang cib dir xil jie chuk da tong ura mgini. Ngaynir jie xietab ju ba dang, duanchul tablam jieshib ta tonggi la. Xtobxik jigdi gi, jiejir pejir danjig jie amnadun zuwu tachchul xie gi bir mafsil. Xtiesim abdanshang, niyul gi, mangcho jie, jihka chargi gi amnadun tachja di, riksusi mangcho nam la, lopzhong lopsi xzawi, njirduk sarwa dang, tangcil sarwa chordam jigi. Arangshtang ga tongkong ugecin dang, yewu ugecin la kengzgini, torgang ga kamsu dang, jangduk shang li, zhongsib yikir suho, Chedin av gacin toni pejir tongi ba dang. Yintil ngang changsang changsib la hinhani, zongkong jie chedin toni jie bindag nipil dang, zhongsib shugyong darpil la hinhonjir gandir dang rdi. Ngijib ngijib la tini lopzhong lopsi jamzhi la nyamshib shegi fshi nanjir dana.
1: Adang avi ci jigini nin jayong jie nuwengu ga nuwesil nimu tang jobjil ba yinshang. Songi shangchina nuwengu ga nuwesil gashchi wayong lankang zhongzhib kang dang, shangchin chaitin dodum tinga, shangchina rangshung tuwengkong dang, doikong dang kachung zhigzhin, jamzhil, chawil, namshi, sayum, meysun rukhchub suga dekak dang nyamzhil gi salang zhongchirda. Nishtung nishtig li nuwengu ga nuwesil jie zhizhug zankur shegu ngis bengu zham. Dali jayung jia nuan gu nu sili ni mi ju dun na ma cang mi dianzhag la du nung xie ba deng ma cang mi chai dun xien ki xie de nuan gu nu sili deng gishu ni wa qir dung gi xie ba de yin. Xie gu bayil de chan rig chab de le zhe zhug deng zhig qin rim dun nyam gil nyam lin su jie nam bi lam ni mang cuk la nam xie deng sayum, chalo, meishun. Sa xie nuan ci su nian yu la rang shub jie xipsha chab de le deng wa deng nuan ci deng zhe wii ngay xin ngan bir zhai xil xie ba deng chai deng thag shui jie xuan de la zhe xil jab de. Zhong mi nuan gu nian yu deng rang shub ruk shub ni ban tuan deng deng. Da teng ge zhe zhug xie gu ra chun rim ni ya chi lag go zhig xie yu jing. Nuan ci nguan gu deng nuan ci nyong tung ge zhu dun zu wii rim beng zhib jia lag go zhig xie yu ba li bian ruk shub zhig qi cha cheng din jia lag go zhig xie yu. Mē mbē mā nī lāk zhā tūg nī tā zhōng tāng tā tūng xie gu bē wār dīn. Mē cāng mī dīn zhīg lā tāng tū lī xie bā tāng mē cāng mī chā tīn xie ng kī jī nāng bā zhōng wū zhīn. Nyāng kā nāng bā cōng hūn mē sīn jī xān dūb xī dūn lūg gīlān chā tā kāng wī nāng tā qiā rī yōng mā rōng wā tāng lūg gīlān tē nī lūg sū mā rōng lā.

0: rmanzhar zaksim jin jung kong na cai suk gam jung kong dang teng duk gam jung kong odi shi jim jung kong yin la nga zu tamung ga pa xi yin bi nga zi nyam de hseng sim jung kong song xiu dang zi zhen jiel
1: Noryang tukchen ga ingin, shura umaji na chukwa. Nda ingin na la karsang tenang, ta nga su unji sakni. Rimze ingin na da khinna. Nda tono ingin na gira, jima ni jima njugu yu kamo. Ta chi kone siya kone, ngongo ingin na, tatukwa mandang sa guwa. Tentang na maaz kanda khigameka. Ta shu nyona zga su unji na chukwa, oma nyona zga su unji na chukwa. Tsong takde zga zgta aga mo tsangma ga. Gantar ingin na chukwa, nyang jengu tatukwa. Tamaga zga zga, tanglai nu tamo ra mo. Nito nikha zangan ni zonti inji na, norin hatak jenga, shura, oman tunde na, chora hangisi na, tapengulian lu tsamtangza mo. Da karsang darang inji na, chi kone shakyo ukas. Rangdi, chongunga la, unja zakil maazga ni, norin hatak jenga, shura oman da chongunga yoke, di anchan inji na, salang tongchir tawin namozga ni la, ada chongkong chenpo nikha danda, demonzga nani, chongga yoke. Anchan ni, chandab sashanda ni ra chongga yoke mo. Da mungari na, oma tongche nula, sharchungi nula, chukun, daga tani na tarungi na, adi zubta chehu ga tagi, chajangi chajaga tontuka meka mo. Na, tentana, maungpa, noriang tuk chenga, janzaga, shura oma tanga, ngal lakpi na, chora chenbu, sharchungi chu, nilaka na chi, taki ganda tengi yo. Dei na, sani sajunga ni na, nidrachungi ngay tena chukka, nida sharchungi ngay tena chukka, nilaka chika japchuri no shaka.
2: Nga chua chonji na, ta nana zinno chenggo de, chiklaka ni zhuchaga di zikchanglaka ni dewa ka khe chiu gu de tang. Ta chiklaka ni nga chuk tamo zi manji tamo. Ta tiga tang na nga chuk na nana zinno chenggo mao ta. Ta tu chikli ni nga chuk chato ni zime zi chiklaka maa ya. Ti chuk ni nga chuk ta chandu na chukwa, tenji na chukwa, dehaan di songi, sazhonga chali songi nga chuk ta chani chiklaka maa ya tamo. Tiga tang na nga chuk ni ta gandhi, talo ta gandhi, ta gandhi zhenba ga, zhukcha chiu chi ngu di nyanja li, ngu chiu uma kuchu lino chiu li, di maa zil gao lang. Ta parche ngu chiu gu tu chiu chonji na, gu mu chih tong zi ni chih tong zi na nga chaya ga, di muzika lino chiu gu di muzika chir zi yu. Ngu chiu gu da shikla ka ni, aranga uma lino chiu la, aranga uma zong jiru mu, ta nyo la ka chir zi na, a zhan ba ga chunggang na ga uma, di ta ngu chiu lino ta. Ka chiu gu zi anu la ta ga di, ta ga hu gan la ta ga si tong ka, di chih leong ta, ngu chiu da zhan ba ngu te cha kong zi, ngu chiu kuchu lino ga ta. Then Mars and Chu to Chilhong.
1: Nalona Unuga, Zotag, that's Chutan Zamo. Chugundi Tezer and Katitan Chow Tezer and Yatutka, Tenata, Jichakutui, Talino, Chulinui,
2: Territory,
1: Telica, the Lidanamo, Aranga, Sanig, Segunerlazi, Najachi, Lukamantuga, Omanda, Tora Chinjuguga, Tian Chenina, Randi Tsung, Takri Alasuno in a Chuk, Derka, Omanda, China, Tonchegu, Netunjina. Chorungung kilipashika na ngipar ta samshika tungu nu, aranga pasa payil de ndangja gu nuga, tonda kachin zga remu. Thakparta dina chi, chanza ni, zubta zgana zga chunji na, chanza sani ndag jachi na nukwamang chukzi na chukka, tani na walang wamundi sunkhenga mna zina chukka, ndarka ga ina njina ra kriki, zubta ndag ngi tani na oma di te, tani chao yungu da jima chik wun yugu di zhala zi. Sajwa chunji na ra namo laka chik niwa zi atona zi, sāne ka māngchū māngāzi chī shikinjir ka lāmde chī ka kio tiba zīli chī chua yīni nā la tā kī shū kāngchī tani nā chī ka jāpchū nā rā tsagi nāngi wu ka mō
2: Rē yā
1: Tēnta nā ngī shukā chī chū ka chī ka tabdā kōpā chī sik tani yō
2: Rē tā ngā chō chōnji nā tā u mā ka kuchondi lā ka nī ngā nā chōnji nā rāng ka tā dī chintsa ngā dā lī tā ngā chē pū khī tō mā tī tā mō tā tū chī ka lī ngā chū Tata nga chuga loo nga la kencha tijiguna, ta nga chuga tuji loo simba mbush. Ta loo simba chonji na nga chuga dombi gomu tijia la simchi songa namazi diwa la gosha jitangzi. Nga chonji na nyungu hutungzi la dinja namazi. Ta chintzang chan nyungu gomu hutungzi la jing chuga juksungzi.
1: Chuchu chanzi tanga diwa diwa nyamdi nuga kota mo. Ta ti hanchani gina nga chu chongunga neka uchurga likanda liwu nuga gorim chuni. Aranga sachandaga inji na chiga a kakha unuga chimzangkur, na kakha unuga diwa. Demo tang abjali da tangi, ta kirchuga inji na ta chiga manga ngi chenzga tang tang na inji na manga ta purchua ichu la kaya na chukwa, gurmuga gurmu zaju na chukwa. Namuga na niwa mekazi da tangzga inji na, aranga sani ka kili maazga abjali da tangi ta, li tela tani da tangi markanga la kani doru jay gusha ichu nuga, namuga lamka nengyang nara mo. Ta tangda ta kone janza tanga inji na chiga shenfu diwa tabu chunji na, ta namuga lamka ni kichu ta ganja ka tangi lo riri inji na, 그저 고목대를 주다 친이나 뒤수 따라 때릴 특급이 없고 뭐 한천이 가까운 오침자 같은 침창가에는 리칼리노 접잖아 고득지는 한다
2: 그래
1: 디모글 리칼리가 오고 뒤 한천이 인지나 다른 인지나 지금 나초 인지나 다 접침바마 접들신 거 오까지 신당난데 나 리기가 내돈 특초준디라카라 나는 두저저 가크 마주고 뭐 대단한 당당 자크이나 죽고 산이스 종강이 되니라 아랑 산이가 덮침바시 파일라 도도는 늘까 이제 제가 리기에 냈던 특허초초 니 손에라 야 샘플 까마마이나 산이가 길이 리는 그 인지나 니 슈가 이제 삼직스 땅에 그초 이제 리기에 냈던 저 특허초초 너무라 아까노 마이게 오고 뭐 치에는 너무 손에 이나 리카리노 치모이 세종가 지금 샘크리 군호대지나 지금 니와즈 토다
2: 네 당초 도축 선진한 그 추가 결제되라거니 시경 마저 주고 대단나 아니 그건 주는 거 직인이 중요하다면서 당 주고 네 괜찮아 주는지니 괜찮다가 딱 자는 게 괜찮다자 대전노진이 그주 공사나 발전 연구 내주원 연구 심진에서 지나면서 굳지래 대단나 그 주고 연구 코스틱 코스틱 되죠 고무 연구 코스틱 되죠 대단나 연구 심지가 지나면서 그 주가 야 샤가라거니 안 되고 저러고 저러고 나 못 그 대치래니 라거니 당

0: 年轻人把公德层面人把那么在东宫比年末了拉索个人穷等为主一个不写给些比马家人兄弟人把在从城西等两起来年纪而这个三等些比层面能写就有
1: Alors, Renche,
2: Maka du dirimo.
1: Arrive con chanson manquant niveau de Katoga Tonerata, n'a taker de Yura Masson à Cheka Sakanawa.
2: Ama amata so, ou le tuer con chanson manquant of Tazinia Quaya. Tachamasria?
1: Oh, Arrive con chanson manquant à Chagazi Chirera Donata, Murgango Nigara Tech Sumter, Chiches Gataya. Nagamo Sunga Dartenakini, Dichis in Yogunu Chomaksasik Church. Chitira, Tamurga Kermo Timkini Marambab to Murk.
2: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
1: Marge nga niga yag chamoz gondig tangi hindir, ha?
2: Ama nga ngumazi nye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo sonur ya. Aka,
1: Oi.
2: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuz ingi kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
1: Njog wala. Nga ngolog kora mu. Nga nachukuzo na na chazu khalong gora uk. Cholo gora uk. Chanson manka nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Manrinda shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gutaya.
2: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, de.
1: Yata chun yo na maasong konga khaparzgita tangtang jina shagago. Napa manri nyatera timyotum yok.
2: Ama, tamazi mongiri.
1: Manga mo.
2: Ama, nana chi manka nga khaparang chashi.
1: Tata lehi, yachi chigo. Tue ge den sim. Gel den ge tu. Den ya.
3: Shkeng le kwa shke na na zhang song man lim. Rin zir bagne le shong na zhang song man lim. Zhang zhi yong kem chi na zhang song man lim.
4: Solhun meksul menggugi chela tankil shidun. Mamang dasi chomra, sakhan, nronkhan susa meskun manjungi hivsha chedugdang, meskun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tharlam jenni, argu shala dobi meksul menggug thajja hivsha natsu ngunchung shini. Waftanja chadig charjig zogi. Aloshu adigchi meksul denjigja khtambil tang tenshang. Argo tang argi khun li ma kharmra rutapa piyagi.

0: 이별아트게
1: 샤위 와르승니 라무주이 상글버셰지르 너 바일 제코인 타르신지 인심제 샤와시기 절마터비 산니 리식데 크기 리마더위 죽은다 잔지시 버르든 닌더 리식시 바인셀 다동 년지르 고르 야땅 앙압지 요라 조브지 다동 사통 등 어도니 랑간능시비 바이제 년점니 리식시나 세마하정어 페바시그레셀 Lamu zun zamdang na li zhin de yi li shiga gachil shi bi nang yin sunbu de yin. Komu dang da war sa tig rung ura la jik dang zhu ji char zhi yu bi na zhun mang bi dar gib pa yi ji khamu tun chil li yil dang zhoy kheng de dan zhig ji yung bub lan zhin yul.
0: Jihu ngag bu ga bi dem zhig zhoy kheng de lan shir ji kwa ghi chab jang. Li zuwa nam ji sem chung gi jihu ngag bshir ngar kha ri ri dan zhig burin zhuk gandig. Zhu xiao chung ga san gul par shay jir. ngatsu satgarang buje de tanin la yong ni zo chan zig dun ni india mo se chen chig chang nam der de ba yin sel tanin ge chong phang to wa dang nam da zheng sheng si la nin sing ge zuo chi lu wa chi le che wi ha me ri ge ji wu ren chan bu ma si ha me ri di man da wa de dem zig dang chong de shen chong xie de
1: ki ha mo shi ge dun shu she ji ren nang lu ge sa ke meng wo ya ri di zuo chi to wi jin ji ha mo shi ma te bi ga de ren nga zu thor gung ga den ji yi de de ge chom ji dong cha de gong tu se che ge zheng nam da dang xie mi sa ji gem chen la de ni gong si tun ji le xi bi kha mu wa de na rang jin zhe la bi ga le bi tun ji nyu ken ha zheng meng meng ge de kha mu de de ge shan dong dang shang hei zhu jiang se se me leng su ge yong jie sa ke meng wo xie ri chung xi ni thor gung thor gung ge jian ke me gen chen de tun li gen chen de ji jin yu Tornun jie shugu di khami shang li caayul gung si nyug nir ngang zi zhen deng yar ji gung pil shimba di sani si yung ga nai kil shab shi deng cung nir kuri lag buru rig li yul. Tornun shang qin jie ngil tong li dir li tornun ngun lan din bi cung shtig jie xie tib zhub jil donba ni. Ke li deng jil wi shab shi lag jir ni chig zheng tun zi jie zheng lim zhoy lim do bi war ni hi yu gi ke li pe di jie shin sa zheng yul.
0: Nian zhe khamu khima cheng a tuan chil si ba ni, lamung si sem la zhuan kul jimbi nian zhe la pu gul ya deng ngab chi war. Deni jie unga sani su su la shen cung xian chil yu bi, lig zhul khamu liu geng li zha dhig si yu bi war de. Tan ren tor geng ge sa zhe qe mung dar si chuk bi khami tuan li ge tuan chil deng li nun, shen cung ji ge tuan li ma cheng shi wu jik da zhe yu bar ma zil, zhung sib dar bi ge ri wang jik da zhe yu. Leze deen thorgung jinkum ge sankum gengtsin la geng zikang, tunli jen deng, zhichun jen, bilig jen, cungrtig jen jigin peji jinchung shiba deng, nikhi yugi tenengen thorgung ge kaidin tunzi sarwa zheni, tenengen mengshin sarwa shigdan jirwur zonin shi. Zhushao zhunga yi chi yu piguni sha jir, luk sarwur ngatsi ngarki jigda zheni, zashul ngali mengbi thorgung ge bilig kami zhuwa nyung tibar shegi la. Yema nga li mangbu qimdang thagni ni li shik tibar shi gizir. Shiti jie toja zhungda da tuanqin chachi dang li zuwi zhe zhil cib cib ji khami rig tuanqin shi zhin yu la lu sarwar ayr da sawi zhimdi linbi ban tib ngar khik ji khami zhishim dang dung ni thorgan ga yi zhindar yi zhung sarwa shi zhin yu.
1: Nyang khanan ba di cu jie gheng ge da tang ge gheng zhung sier sim lin cin dung cim da nin zhug lin cin di zom zhig ba nyang sham cae rung deng zom zhig ngan kir wa sonum cae rung deng cu mu jil dar gil wa shig lu jichib dar gil wa gheng zhig cae rung deng sonum ran chin yin cim gun jia deng rin zin zhuma ni gin dung zin si ba yin da di mu shi
2: Thun jil pe yi gin jie za wa la Adenjig yartun kinche rmangsha yin.
3: Ndrga arinshin yin biyash jihdi shi, kazi nurjini biyash jolkhi shi.
4: Si nga nyung zimdim, zahshil cadang shtan.
3: Si satsul zinna kubabi, si lhamayu na yilakir.
4: Adenur longshchun zongzhung, sama chil.

Ya nyang ni bi zhu ku chong chong cho, gong ning jina chi a chi shtam zhen cho gu xie nu ge na shtam, zhu ma tang ya wu xie gu nung di nian tang nar. Ri zhu ku chong chong cang ma ge xio zha, nian jie yo ke. Ri zhu ku chong chong cang ma ge yang gong sang ri yu jih ga wa, reng ge pa sa pa yi la song yi. Chim na lu lun zha ar gan ba ra da yu na, ka chu zhim na da, da nga ci ngi gu ma nyung nu ge na shtam, ngig jin. Daxiig manga manga zgo nar, nang gi si pa sa pa yi ge, ra chi ngig sim ge, da ngig jin. Dayang shi ge manga, nda changma ye gozga jang ju tatak shi ge gaiche nang gang gang chen nar. Gyamtsin da changma, nga chi gergin ge lo ngoni ra jang tam namar, gui cha ge ngoni ra lop tam namar. Ri, dana shiuni ji na, zhugu chong chong cera nga gang shi ge chapshili nu ge shi zhung, haraung tang shtag se go nun di nyan na tanga, na chong shi bi ga chik gen jikti chan ba, ri bi gar kong gana shi ju yel.

0: 냐고 같이 가족이도 푸른 푸른 노랑 주동다시 주동의 사우다 어 세금 고가리 돈돈다시 이거 아빠 돈다지네 아르고 카코나 공아초 사지네 tani dara kum chuson limu, tani nye ma zayda. Da gapu na drap san hakin jugun zu karchitin san kashan gona par da zun nish. Par da ti tukuna dara rungu nye dao nish. Ye singin da, aru gan muay, rungu ka kani nye dao kara, nangka nye go yochi yorib zin nari, ayiga. Da yochi yorib, oni shayi da tani draka wana wagi yab zin nari, ya zin nish. Dipshan nyanga nye mi gona drao da san dara gapu gan san dali. Lukwara tumtu laka njan juni tumu nanda zu dugun partiga laka kudonshi. Tinda gumu tina rungu nyadu da laka mjarsonshi. Rungu, alaranda chi yantzinzim ji laka mjan juni topshi tanabu mjil muzini gapur ayi dinye. Da rungu kaku nakum topshi chungi shayib sandu shenpa dingi tino lena muzini zani. Rungu nizini. Da chen runga cheni laga tsangta. Ni warka nanda onda shiga chuwa tanti chunga sozinash. Chunjo maa zinash. Da sangta nga chui cheche zinash. Zin zanda. Aga baki yaa zi sonda warjina chego zog du du du du du du du di. Warjina ulu danash. Warjina ulu dung zanda. Rungu warka da shiga sonash. Dini aga baki da so chego zinash. Yaa zinash. Rungu. Aru gapwaya chungi na zingin drab zindar, hanyan na zingin drab nash. Tengi rungu da sub zin zani. Togi jambi rungu judong zani da. Gapwaya togo zongdal ayi ngukhchi na kashi. Ayi go toma chiga gapwaya ngukhchi jana kashi jabi. Ni gapsa libshak ta nash.
1: Hirga gar chujim jawi ikar kong.
2: Lori wa logo shakli nyuri ikar kong.
1: Hirib jo demu zubi ikar kong.
2: Losi jo drachung jawi ikar kong.
1: Na chung lo ren dan se ar mi gar kung Chug bu chung chung cu Da da che cu na chung si bi ar gar cil lim cin ju Ar gar bi ar gar kung ge chan bar shik tang Nga chi hi shi cu mu ru A lo ru ge shir cin zhan

야 년이비 두고청송초 정마거르과 장고종아 십등윤자 보자김그 킬시진고 다나 두고청송 정마거 자디요라 리 킬동무강인지당나 십샤우디르무진 워르니마 츠히티진 고옙진 노르진 즉헬 십샤우디르무진 워르니마 츠히티진 고옙진 노르진 즉헬 킬러가 니와무인지나 좀와 마르라마 Kokwa khsir gkang, chikhel. Nzomu wa marlama, kokwa khsir gkang, chikhel. Hari, duku chong chong chongma ge khesu na puhu jargima khelin shi chumar chal. Hari, mkhen na puhu jargima rizhadig shira limtsi na jima gcho ni chongma khelin shi chu yel. Hari, warndan inji na puhu jargim ge limtsi honma gcho ni shi nu keta ge khelin shi shil. Khtushuk sa ni khtaz gtun, khtungu ka ni chaz gtun. Tangshin jie jiz ghaab se gunun da inji na zu nyega ge shiganyi ka inji na yigi jinur. Duku chong chong chongma ge khetzik. Hari, dana chu limtsi na jima gcho ni piju yel. Tangdi somzhi kwa tang dun zimba puhu jargim yin. Somzhi ngan karwa larga cha hi nora cu yin. Darkawa damzhin cu, shichib darkawa ganchig serang sonum ren chi yin. Nga cu limtsi na jima gcho ni yang jirtik ju yel. Duku chong chong cu, ane kubka di mo shi.

0: nanda damungi tanda ta cherangi chi rewa nanda zinanda shenan dopa zinanda dazungi tanda ni kapdazga tongtongli nanjik tar
1: kwa Chiri na rangi tawa dan su na tan diskur ka liska ka la kan sang su liwa na. Tika na lakabar ta nga tsu surung ka shio nda na da achu saa kan ka thomra yi na shiga jia chenpo re. Ti maimba ka da achu sopra ka nang kan damo yi na ra da shiga da sama ka thong kong damo mampu zu na. Ri ta ta rangi chi shia na do gongchi kira nga tsu satang sa yi na sopjong da da hachang ka chenpo re nduk.
0: Dinga.
1: Tika na da shiga sopjong yo pi maa zha ka tang ni da rāngā līkā rākā rākā nī līnā ātā tē chāngā mī sīkā tē chō tōng tōng tā kā nā tōng tī chīmbū mā rā nā rā tā rāngā sīm nī chī tā mā tsīm tā rā līkā dāngsī mā rā kā nā nā rāngā lī gu nūgu līkā tā rā kū tā yitun zhū kā tī kā nā tā chī mā tsī kā hiong wā tī nā chāngā kā mō rā tā wān chāng tā rāngā tā sāngā mā tsī nā nī rāngā lī gu līkā rāngā chā rā lī gu nī tā sā wā rā kī jū tā shī kā chīmbū rā kā tī yam tsīng kā tā Da na na do tsui na na ka shir ka achu tsui rung na ka ka ching tsung pe jin da da ha chang yu mu ri. Ti f tingi nga tsu ka sak ni na ra ta ya, ta ko na chi na ba ka song wa na jin da. Nga ta zu sak kung ka chung rang da da ma ya ching bu ka.
0: Thakpar
1: ta achu lo guin thor gung san da sa yik kur ka rin da da ri yung na. Sa chan de to na rang ka cha chi tang dang ba ka ta khun ju ju na. Sa ma long su ju ju da ta sa ni sa zi na ra zi hui zi na rang ni ta wu zi ki sa zhan ba da ju ju na ra sa ta ki cha chi tang dang ba ka sa ma ti chua nyong ju yung na ta sa chi ki tsu ta yi ji la su ka ti chi ki ro nyong yi ju ta tu ta si ra na sim kum ta yu ji ti na chu thor gyung sa chan de ti rang na ka yik kuk ka rin da ta ri yung na ta ta zu lak tsip pan da tu ta shi ka chin bu ra lak par ta chu sa ma ga yi jir ka lak tsip pan da ta ngu ni tu ni ka rang ka sam chi li na nyong su nga di wa tsa ni mi ka ta Oh ya, shi ge rang ge sa cha yin dan yi rang ge lak tsa jing yi rang ge tong kong da dung da wif chili da li awa sa ma li na ta rang ge sa gmi yi rang ge tong kong te song chu yin tang ni ma tsi ala tam ni ma tsi rang ge li shi ka na dung da nga jia chi jia tak chuk di yun tseng ge da rang ge di rang chi xia na dung shi ge da a chu yin ya sa tang se na lak tsa tse ku nung da da ngu ni dung ni min zin chi mu zi gu ni yang na rang ge sa cha ge rang ge da na tong kong song ma yu nung da wif chit dung da li rang ge go ka na yu nung ge chung ran dung zin ju yāna rāngā nā sāgni kā khuñjōjī nā sōpchāyī nā chukundī nā nā rā tān dhammu kā khuñjōjī nā sāma sāngkirī nā kīsak dhammu māngpū yōku dī nā nī rā tā khuñjōjī nā rāngī lakcī kā shukundī lōbchūngī tī kī sōng nā tā rāngjī nā gannāyā nā pāngī sāb chikku kā dhammu zhī rā tī jīm sēngi tā rāngā rīwāzī nā chukku nā rāngī sāmsūjī nā chukku tā nā ngā rāngī nī gōsāmi tsāngmā kā achūjī sāma kā kōr nī hī chīmbū dhī jāna tā nā ngā tsū ndōgīn tōrī tōgī nā tō jīgir kārū rā ā lī pā māngbō yō kā tē māyān bā kā ngā tsū kā tōng kōng yō nā shī gā ndō mō tsāng mā shī gā rāng kā lak tsā tā sā kua tā yō nā shī gā ndā chū pā kā yī chī yō nī dē tāng tā sāng zā mā kā tā shā mā ngā mā kā lī jō nō ndā tā rāng kā tā sī mī tā rī wā shā nā ndō kūn tōng lī
0: ngā rī rī rī Riri gertin kwa rinxie Na dhirang ge lintzen di nang ni da Chirang chonji nara da cheng ge Da lo cha ge dan xii nu ge nda ge gorku Tang tani da tangi Da chirang chonji na Lu mungan di ju da siri ge ibjur ge gor Lhapar da ger ge Da siri ge gor nda la jige shamji ge lop zhung yi Da ge nji na da Da ge ngon chilin ji na ge ju zhong shuk ger gini yi Nda la su huayi dai tangi da siri ka shukhande tsige tsige tsige lo zhung maa yo. Di yang dian nga lian tsin di nang ni shana ki chu da dharka wu shatsukung pei jia song. Dani di charkin jera song. Dei tang na chu miir ka sama ka lakay na ra gomba ka lakay na ra gani na ra kargi charkin da jem to song. Nani yo na. Di yang ga da karsang na nang dalu ka war ndi shu shatsukka tang da la chi da wakay na ra chi wazi ka kore na nja. Da sa kheng ran da jie meng a song yang na da jiang nu ge lak tse pa jie meng a song da mo yin ni pe ji xie ge yo ge di jiang ge ge rin da kona xia kona ta jian na ge ge li ri lak tse ke ko rin de yin na na nang ta lu go rin de ya ke ke rin de xie ge tong chi ni da mo yin ko ge di jiang ge di ngi ten da ni da li ri ge lak tse ke ko rin da ni lo jiong zi ga yu kwa ri ye jo ra lak par da rang ge shu gang zi ge na che li gang zi ge na rin de lo jiong ye jo ra da da jiang ge ga qian bu re zi ge rin ka da zi ga mong po re kona ti 과든지 디나 안지게 데런 거 달린슨 데난자 게게나 손이나 남진거 출린슨 디노니 달로 좀 남바기 시리 덴적 거는데 조지 다등이 갑다 뭔가 이렇게 요나 디나 데런 손이나 양기긴 그 샤워 그 대성 전 출린슨 잔저 당내이노 양탁반이 과정

Rengdobrambagchi Loring Rambi Dangkag Chamban Di Nang Ata Chokpodo Jilhandrapsi Shargang Niwa Lang Tang Ta Temdisha Tanikchu Loring Rambi Dangkag Chamban Di Nang Ashigi Shargarat Thosungmogu Chokpona Bazu Dangchu Yongchup Khang Nang Ap Shargali Ngiyonggu Khita Rang Nil Yong Matabnara Yang Rang Nika Chawa Nyazgiong Jinanda Tamoyi Dai Tangi Daiñchikmañi ndeyoñi dhani blañi tkhenjyo kogu tamartu yang chi sabshu maa karse gunan dhanja tamoyi na dhani kacha tamatab kata chi sandabay chidgin. Tiyanchina gu juu lenchan nga shikdang na yang chi kongzu lirik la ka ni shikdziin se gunan dhanja, shangwaan se gunan dhanja tamoyi daitang yang rang nga chi nang nga chi chwa dhamsi ichin dhanja tamoyang mek. Diyan gu juu tarangi kodri jawa nga chwa ngao tazuku lan atuk kutajyo taha changa kachin bor tamar tuyang nani chik chawa damsi jyab te tang nana nga shik shik kogu chik shik zayin se gu nana nana chawa chik zamu thi se gu nana nana tamoy kogu di jenga ta chawa ta damsi menayi ta izi gu nana tiyan chini chawa nga u tiyar chik nanzim rang jenga chawa ri kubri ki atuk kutagyo ta chawa tong mu khil tang kaab tsik injin nana tani chawa niwa mu damsi injin nana sambha mu kishu yang chik amang chuk amang sukar gini ka kurta injin nana lakpar tiga chu chawa nga chawa nga kaab tukwa nga chera yang chawa chago chi sa tsor chik di chik jintag chuwa ka chik lan matab nandran ra namo ga chawa ra chag meni yang di jintag nyam man jo ni len seng nang ni yang chik nyandang na ta pachir hi jo ni hi ka tsa mu chang go ka nda chang gu nda gob chigi na chokpa namba ga nyan na ra yang sige zi chik rang ga hi jo de ra panpa yo ka di anchin den seng nang a chik shigi chawa rang au de rang ga chik lan tabi song na rang ga hi song na hi song na ma hi na

tandani xaxi tsigi tamozgi nang hachang xika tzani gimku yoni ndamu gichig chawa ndanja kobdgi athabgati tanga shalam bhapaya kiyo di jang chupa namban sonji nang lintsin nang xiko no kaab tukte gichu ta shar gangi tena ang tongwa nyuan di ngachu likhunga thamkaranda jaw yo no gichig huangi giri tani ngipo gilak chitsa giri yo nar ta tana zhig karin jo jiche pozgi yo nama chara yang gantara lintsin nang xiko no kaab tukte lobjung dhig tsatashig na hachang ghi shaga samg di jang gichu da chupo namba gilin tsin nga kapar tango nji jig kapar ghi dartag shasa tani wachanda me sa langjig yin sa namo zini kapar tango nda hachang ghi gachin bori re chupo namba dayang di tsukang ghi dyan gilin tsin dayang tong tsum dani chuklan tsa lin tsin di som jigin gan karwa lagya jahi tarkilwaar tamrin tsu chichib tarkilwaar ghanchag tsirang tang sonumrin chini namchib jaga nabatsuk sonumrin gwan zeyni tangzhi milin tsana nga tsu thayin jel jahidilag

ngachinye to pasa nyan gujir. Ata tungu ma chenka chik tamu zi na, mamang chankang nang ni shao za juzi na, tamu shi jamik, ra. Di mamang chankang nang jaga song na chukubay, ra ngachu nyan tukpa song. Ta chirik chik gujir na chukubay, ta nang nyan gujir ra shi ra ngachu, tekatang gujir song, tamu netung zu ka. Chiyo nang na zu tungu ma chenka zu chi, ngu ma chenka chua, kaluwa zu zu, ginku shong yi, zaku kan zang wang. Ayana tamu zatang nung netung tamu na,

0: 로자 송용아. 난디 로자 제목도 다시니.
1: 로자 제목 강래.
0: 중원다기 돈을 작래.
1: 말이 되게 사가 쳇다 올리가 송되는 리오노 접자 치키디 제일 노린 올리 접자. 나 이거 최고가 뭐. 실그 장자 사실한테 손진아 씨 엄마가 통콩 밑에 손진아 rāndi shāng chīngan rukhali jāntaq tāng dhār tāng nā kārgī dhīndā gāyī nā jīg tōnggōn chēpār jānsag mēk mō yī nā yāng jānsā gā sāchā nēni nā jīg jīg olī gā nā mō gā zōb tāzā nā dhīg jū gā nīg tōmar gā gālhōng yī nā chūg gā mō yīndā yī nā chīgī jāng nī dhī ngī tāni nā sāma kā tāzī yī nā
0: rīdā tāng mā tāng tōng yī dā kīlī tsōnji nā ngā rāng gā gō mā kōn dā kīlī dā nyār gu chī nā ngī nā tāng mā jā yī mō tā tāng mā tsōnji nā ngī dā jī gā bārā gā chā nā chūk gā tā tā gā chū gā kōn chī nā chūk gā nā mā dī mā zī ngī kā chūk lō chūng yī lō chūng yī dā rāng gā tī nā dā chī gā zā tā ā chū gā ū lī dī dā shī gā tā jī tsī mē chī gā tsēn dā mō dā ngā tā ū mā dā ū lī dā tsōnji nā dā ā chū wā lā yāng chā chūk gā rāng gā chā chūk gā rāng gā lā ū mō tī gā tā nā mā zī gā dā shī tsōng lā gā nā shī gā kā wū gā tā tā mā nī gā bā mā yī tsōng gā zā zōng dā mō tsōng gā nā tā gā yā rā gā ū mā shī nā Ta uma songa mangsong, ta uma mangsong, ta songa shula ta mta zomat kena, ta uma da mangsong la danga chuga ma zhina yang dhukha chuka, ranga zhina yang ranga ka. Ta tegi shukun yang chuga danga jina ta chana ta azutandzin zikuk. Azutandzin zikutana la nga chuga guma kwa nga chuga dhukha chuga kenja chita. Uma kuchunga chuga pochuli kenja chana ta nga chuga azutandzin nga utamusi. Utangi chanzani ta aga kiri nyerguna maka suchir zina ta nga ranga shikini ranga chanzani nyeri. Chantani nanga kilin di nyan naya chani na chukku da jamba ga nrugli di kuna tsima za jamba ga sa jamba di na shik tadiri. Chikitri nye laka ni yang chun di chani yang chan chan na uma mandiri. Uma mandiri ga uma mandang na yang rikini uma ling na chukku shukli na uma maa kukki di gata na yang tila shik nang jini. Wata tiru nga chukka chanjana chukku da ta katangi dira wana suku na maa di gata na yang wana uma yang pasu chukwa suku da tila nang jini.
1: Chua ranga wala randa suku yo nare?
0: Nga nyani kanzo. Nyan ka sugu dhawang.
1: Nyan ka walang chumuz yu?
0: Walang ngach chitamuzo.
1: Arang ka wamu yu nuga hanchani yungi na ta nyingkur ka oma nyungu ka mu?
0: Ritriyang.
1: Na de. De na oli zotranda tawa chungji na ta chi kongni shenu. Nishtong chonga do ne oli ngu tsamuz ka mu?
0: Ritriyang.
1: Di yargo na chi chizgli ni?
0: De ka yargo na ta nika yuga tongma chongkong zonda ta nga chongji kata. Yuargo chongji kata. Da tangma kushu chonjina nga chuga chuga sojin nga ta gandhi khatun nga jingu jya maa nga chontra mu. Da nanang li dita nga chuga ta chuga ta gandhi shu chonjina ta gandhi ki jala nikhi jingu ga chong ga hukang chikla na chikini chunga jingu dili nari.
1: Da chi kona shi kona nishtong chonga lo ni gongsinda ina tonggoyi tangi. Tangtongi na zu chimtsang na mba yi. Da kongwa li dita tangi. Dabdiri ranga zongtongi zongi. Da zongsa ga cha kongji nara chiji menu. Zongi na rang sani ni zongi. Dani ni na da yang zagi zagi inji na yang nyingkuri ga zongi na chukwa salang chongchi nara mo jayi dayi zimu. Tsetenga zota ga namba chikhi da tangzika shorya uman da niga ingi na tongche chugu ngu dandu nana nishto ni khasangan do ningu zamnari.
0: Riyang.
1: Kartsang tarang chuchuga zota ndaga oli tang rewa yonaga ina chika leno yin kunu zuu kangangayi tongzi naka tayo.
0: Riyang, da tongzi nanga chundra naka chik nama su. Da chizga ya nirmu, da uma la shungyar. Da tina na yang uma na na yang chuga jaga tongzi na tiga lila chanzu tumu zondari. Nyi naka na yang lila chanzu tumu zondari. Da chungi ta shugu laka na yung taga ndi achugu taga jaga sechi na taga pinchin da swanne zubta taga khichin ka swanne tiga na taga donbi taga chuna ka chigli kito
1: Tungji naka chukunda na chi ndeyo ka chadengi yegi tsama langa yon nari?
0: Tis chadengi yegi langa zondari
1: Chadengi yegi yon rodhgar ka nam zhamni?
0: Nga chuga nishtong choje lo langdari
1: Nishtong
0: choje lo?
1: Shichirga ina umatang rewa unu gu ndi yegi ndeyo ka chadengi chuchin yegi nda rik juunda shi kaa waga mongre la zi?
0: Ari kaa nara wang
1: Malu sachani ndamu ga chadengi chuchin yegi langa zhugnu amang ga?
0: Zhuta anji uchiri, ta suzong na chi uchiri Ti zhonda nga chuk chanzandari
1: Chuk chanzandari chuk chik bore umaga ndi korle unu?
0: Ari nga kuru re
1: Chuk kuru re? Ari Adawa chik nga ta chuk tunzi naka chukunda ina Chia dombi ina tunche chumuzgi
0: Nga chuk zhatsik nga ta parche tang nikhi namaza ligu Tun tikchi namaza ligu
1: Shirtsung shesa chuk sasha gangang ina?
0: Ta nga chuk ta parche ta gandhi ta chuk chungwa nangka re Chungwa nangka chi ta jacha ga jachi namaza zondak. Da chumaga jachaa nikhina mazi nga chuga jana nga ta chandu. Chandu la chandu chungcha la da daga tenji. Dinya nga chuga chagata nari.
1: Lino nga za chukuga meka?
0: Chungla nga kuchu na parche umaga la uma la chuku shugu laka ni kuchu itik nari.
1: Lo chika nga dawa chika nyo tamjibu kuchu ito nari?
0: Dewa nari ya.
1: Da chugu kuchu isa rinji nara chiga. Danka ka chungkhang nandu tiga izhugu nara 그주 태크르데 랭게우
0: 뭐 다 종수수나다 다 근데 최총공 자족들 당은 주 그주 자다 그쪽다 총거를 이르자고 그래
2: Tung

0: Ya demo.
1: Wangya demo in chodi mo ina.
0: Na demo demo.
1: O ka den ki ndi gliya ta ko lidi nama ga.
0: Ya jab zo ha kunu e. Ya lama lam su chi kalang vi ne ru mo se ni leang zing go.
1: Oye oye.
0: Ya kab ji mi le sna ko de gla demo.
1: Oye oye ka to pe chi.

0: Rechukunamba, tena terengi lechindagi chitukmin chamdi lagdi gilgilang bindig songsong sikunugi maulandayin. Tugandina maulandayin terengi lechindagi ne sosorun chamdi lagdi sikarwa amyana arkab jimi lechindangariwa shankin chichukuyona ngarajinta tigabdin chigitiksim nilgasimdan angatang tigabdin chigitiksim nilgasimdan tiki tatunga kalimdagi ne lechindang pepera gafsa shi. Yatana warkum deyang tukuzg kapir tukuzg ngasi tukundag kapir nilin zgil. Ya, penda demo.
1: Oh, demo, cho demo.
0: Ya, demo.
1: Nga, ngayar ulun di, tasanggan di, alun zanirkan nani, tersin di, ang samba janggo ita chung talang yula.
0: Oh, di.
1: Wata kemakta.
0: Lawa nyambun samrat cilung terazi.
1: Otak juga betul.
0: Nyambun sam janggu ang samba gan tanen razi.
1: Odi tak cakap waktu gan tanen wiyo ya.
0: Ire ngi kap gumi le sana ngi thumur kau tgini gua kota ya demo.
1: Tersini kiri tanda.
0: Ya demo.
1: Ya demo.

Ya tok na ba tena terang li chenji nang te nyan kan tok po al nga shik da li so sur ni ra rang li rang me wa ta te kap ji mi li chen nang a ri wa sha li ta ta ni na ri wa nga tu mu zu khu sha lo ko ta na yang ri wa sha kan tok po yo na ti su tan jin da li li chen nang paper grab su shi ya ta na wa kum deng tok po zu ka kap tu nga si tok po ndo ka kap ni len zi yil

0: Chimje nyang tamdo si kalam tang mu zenje mi tong tor si wanung demra wanung chenje poni cheje kapra lagyul
1: nga chor chen chi ba ne tamag ni yin bi dir jin ji chui chon ni kong ke ba do zim shong ji hangi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga sa sum ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhu di ni shi bi ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ge ti chu la ran tung gi shi bu de xia ge

0: nare. Jim jila jilam sa song shil. Oden chik khisha sim sa zong.
1: Zong ta hui a pi khji nur yin.
2: Khe khub sha pa po yi jan cha yin.
3: De ye de wo ni gan cha yin.
1: Zong po chong chong to.

야, 년이비 쭈꾸총총초 다시 저거 산지 능진반 된지나 나총시비가 틀림층근 지티찬바 리비 가콘인 리드나 쭈꾸총총 청마가 나와 또나뇨인자 대릉 부자 임거 리비 가콘 덥질란드 같은가 나총시비 변희기 초니 니스똥 니엔가 로르 잠릉거 조스튼 쳔비 샤르가 톰노가 조스튼가 모스틀시 주일 Tana tuku chongchong si chona yung maungwa zuh chenba si sam kenge yung na pheksan da yung kenge tuku chongchong changma ge shibta nyungo. Hari zuh chen hachigin je na zhungki loche xiangzhen ge jithi zuh chen si kunundar dan je na yakub rinbi chawla zuh chen chenbu zgir. Rangjil xiongshuk sa changa na xig chashkunu gungge jinta tanba xiong yu ka. Ma changma ge yung nam yung kargi chandi zhuan chong yi goni. Tamuzgir, tainu chen ge, da zhungku ge, rang ci la me, chishtung zhibja suni yonu ge, mazi chayr chenbu zi gtenzi. Dengi na kargi hebe ge, dengi na danjang ku chenzun ni, darkil huanbu zi tenba tarda, dengzang ge chayrn dengi na, honan zha hebe jil da dengi, xiang shuksan zheng yoni, tamuzgir. Di luri, che dengi na, me yahung zhibzima dungshir gorngan zheng yoni, Tagan zhanyu ge niwa yu ni, tamuzgi nuk jen ge, xiangshu ge ma chashtung ngu ge, kargi weshju li tup kuk. Ndengi na, zhunggi locha xiangzhen ge jitig zushchen xe mu, yang na, tangdi nishtung nyer nga lor, zamlang ge zushchen xe mi xerga topi zushchen zh. Ganyiwa mu nji na, taka lama gen xe teng ge, nijil zushchen dar, ndengi na, zhunggi xiangsum xenggu ngu cil chontag rangzhen ge li zhiz ging zh. Ri, di na, ngunchi ge, Tāngi nā tāka lāma gīn xie tāngi jīnchil mī lā, tā rāngi gī sākūng wā jāxin nāndu lī. Lōng gī xie mā nāng jīn kārgī kārī dā tāngi lō tū yīgū kārgī jīg mē nū jīn gī, tā tā kārgī sāshīng xie njir zī rī tāgi nyāng zīg tāg yūk. Uyn jīng rōng gū gī lōng wā jibchil gī dīn xiel dā tāngi xie tāngi tāra rāng cil lā shtōng mā samtūng rīyāmil xie tīg lā yō nū gī xie tāng kū rī xie ngū sārgīl zīg tāng zīg. Shingu tsarji dita zhuzhchen ba tsi tabhi mungu zhigshal da tingi da tanba ngu tumnu ga di soso dungu ziku nunda zigi. Shingu zharja tini. Di hanchini jina oni lukundun satsi la suqwa munga zigi li zigi. Nishtung nyebzi li da jashig bar jangdu kwa shigtigda da zhini yungsi zhithabsung nuk jengi. Shemi gomri bonsum jatangni, bonsum zhigtangni damu zigi. Dino jengi da tsashin shengir diyang xietang sashang jinti jiri danjina kargi nzihang shtana dikpa tamuz yinzi. Hari njigti kargi zushchin shiarga tomno kongre zidang na da chukku chongchong munga ziga xiga njina ndishukwa argashin yochir. Jimtsin tarkib chi langyo ga nu yangna tsangma ga langyo nu eha si gu nu yangna mazig chima charik niwan dashik yo ka. Hari dana zushchin samba mu njina Kargi yin jina, yash ji yi se gu no ji jik jen ge ti tsab andar, dan jina kargi mabzik dan no ge chamaz gri. Hari da canri guwa ge kargi zi dib jin da lunin ge chuan na, kargi can tuk lunin, canri gitang kargi duzu rang jen ge lunin ge chuan na, nru xini ma cil kargi li gara li xinu ge chama mangaz gari gari. Dastan jina ngis kargi cota kani, gu tun juo jina yin, tak jenyi ni jenyi rasi. Azi di jin da lukunin kangni irgo nuga chamandar ga da zo ngay yukgan jikhtan di tuan jo yung tg jenyan jo guga. Di jenga yishu ji jik chon nuga mazig chama ea ga lapa lah di ni da tingi ni cil sarwa zhungdar yek tamni. Di anjani chorjil chi ga thakur ga namba kargi chor tamni huir na ngan su na ngay ura tayo na kargi njana di zholin jo xini. Tamuzgar, shkanglok ki jang gachyo yisig yukwaay xini. Darta njana chamata changma zhuzhara mankanga nang na liga liga yoni tamuzgir. Cheta zhu jardi yinu, mirgin jina kargi zhuwa minu, yang na nyenka chinu ga liga da zhu chamandarga ga ligin zhuko ni tamuzgir. Maungan da chu yinjina nga zhu dan jina genjunga liga chasgi na lihi ni tamuga genjunga liruzi genjar jirazi. Tainu jenga chukku chongchong maa zi genjina yang nga zi kaapari na chukku nyanchen na chukku zinkur ga yilam dafshal da tingi ea si gunonda chazgi ni na, chanma si gunonda chazgi ni na tata pachir puu jarjima di nara maa zi hijirin duk. Tainu jenga ta puu jarjim ga maa masin na yil.
Ri tana shunin jina system jeluk ra system jendun yang na system jeju ga nu ge zhu chung chung de chama ma ga de ga tanga chi system zga nga chu ne di ru sar wi na jun se go no de xin yin ju yel

0: 야냥이비 두고총총초 정마거르과 장고 중화 십등윤자 보자 임그 킬시진고 다나 두고총총 정마거 자드기요라 리 킬 동무 강인지다나 십샤우 디르무진 워르 니마 츠히티진 고 옙진 노르진 즉헬 십샤우 디르무진 워르 니마 츠히티진 고 옙진 노르진 즉헬 킬러가 니와무인지나 좀와 마르라마 Kokwa khsir gkang, chikhel. Nzomu wa marla ma, kokwa khsir gkang, chikhel. Hari, duku chong chong chong ma ge khesung na, puhu jargi ma khelin shi chung mar chal. Hari, mkhen na puhu jargi ma rizadig shira, limtsi na jima ge cho ni, chong ma khelin shi chung yel. Hari, warnda ninji na puhu jargi ma ge limtsi hong ma ge cho ni shi nu keta ge khelin shi shil. Doshuk sa ni hshtaz ge tun, hsungu ka ni chaz ge tun, tangshin jie jiz ge hab se gu nun dan jina, zo nyega ge, shiga nyega jina, yigi jino zh, zhugu chong chong chong ma ge ketsi. Hari, dana cho limtsi na jima ge cho ni tiju yel, tangdi somzhi kwa tang dun zimba puhu jargi mi, somzhi ngan karwa larga cha hi nora cho yin, darkawa damzhin cho, shichib darkawa ganchig se rang, so num ren chi yin. Nga cho limtsi na jima ge cho ni, yang jir tiju yel, zhugu chong chong cho, ni kub ka di mo shi.
1: Tāna bējīn jī tīsū lō jōb jī līhīn.
2: Arīngī nāng tūyīn jīh tām jā gāng jūng sī, jāng dīng ngā kīh jū lā xēr sām nī.
1: Gāng jūng xēr sām.
3: Zēdīng jī nian kīn chukū nām bā, qī nām bā dēmū yīn nā, ngā lēn cīn dīn dōn zīm bā rīng zīn rū mā yīn.
4: Dēmū chukū nām bā, ngā lēn cīn dīn dōn zīm bā cīm gwīn jā yīn.
3: Tārta qīnāng bī nianlīm dīn zhō zhīn bān dīn nā cōng rūn yāng zhūg nian chīng kāng wūr gīla lōng chīng jī gāng zhūng sēr sīm lēn cīng yīn. Tāng dī lēn cīng nāng dī zōm rīg bī qīnāng lā, Xī Jīnpīng gī yēsī lā zhōng lī gōr lōng wā dāng, ā chīg gī sēm shtam shī bī cān bā nī gō zhīg shī wū bī nāng bā cī shīb dī nian bār gāb sī shī.
5: Xī Jīnpīng gī yēsī lā zhōng lī gōr lōng wā.
4: Nyankanamba, tangdi Xi Jinping ge jesi la zhongli ge gora langwa xipi, canbi nang de mo zai dong gongbi nyamme la la suwa jinchung deng wei shu li yeg bu xie ge xipa li, ma cha dong je yin.
3: Meng cuk lam suwa jinchung xie na, lo xik sem chik gi me meng la xiam deg xie gi bi, deng ge zhir siya me gong bin jinchung xie gi. Beng sem la de na chabsil der, beng sem li do na chabsil nyam serwa der. Lo chi sem chi ki ma meng la xiam de shi jian na nga su deng ge sha chu le ta de ge zhe si ji bi gu zum sa deng dun ba sa yin ba deng nga su deng ni si deng ren de tam jil deng man zha wi sa wi che tu yin deng ge li dun ta de la ngi bi de ya chi ma meng de zhe si kem pen qing tu cai zhen zeng gi nga su li ga yu ci jie pan ji shi shi le xuan na ta de ti ma meng la ngi de le ke zeng zhe ge yu me deng ma meng ji cu wa ngin zhe le le ge ji shong yu me ma meng ji ke geng deng ngin zhe le gan song shong yu me ji la da gi ma meng ji nga li zeng wi cu a ren du jie ren men sar bin den de nga cu ru ren lum deng ji li ge pe zem yu me rong wer ni pe ri de ye ge tu ge ye ge zi ji pe ji jie zhen ji ni nga li zheng yum jie gu ni ma meng yong zu la pan bi si si zhe de ta meng tu ge xing ji yong wi shu si gomish de bu dan bi den ju xie gi Meng cuk lam shuk jin chung xie na tang tang mamang meng cuk war jie kha chik ta win jiwa jin chung xie gi. Nga cu tang ge chab si jie gem sin che xi na meng cuk tang jen ji dambu xie ba de yin la. Tang gi si le jeng ji jie nian kha che xi na meng cuk tang kha chal ba de yin. Lom tan mo zi tong gi song dun. Nga cu gong chan tang na sa wun tang ra wa shi gire. Mamang na sa zhe tang ra wa shi gire. Nga zu sa gong deng jor na degi mameng deng song zhil xin ni mameng jie chui de sawa cik ba deng me tuk harwa shik xie gi jire. De yung meng cuk dawa deng meng cuk lam shuk nil deng yung jie lom ten lam jie sam lu neng de samur cik ba deng deng yun riri sha ju jie deng de chubur xie gi ba deng. Hi qian bu jiaf de deng neng kil de ni bi nai dun deng lag bir de mameng meng cuk jie lor mambu bi nai dun tag ju xi de. Nga zu deng la Di nam yang mameng mengcuk je ye chi deng gonggir tobar xie gi.
4: Mengcuk lam shuwa jin chung xie na, mameng la nga zi li gara dang zhug mengtun chung a xie xie deng zhig gi. chapsan tihur je jun hin kan sina yo se ratar sadan gang rung gan den lam dang le gen na tar de na mi lo ka ta shu la ge yo mi lo ka na do hu ra ga yin nga chi dang ge dang yin je zhang bu de mo mo meng zu jian nang de zhe qi nyong nyong rang xi yin nga chi dang ge lao che bi ban tu meng ben la chan zu na

0: lima dang tsul dang rikpe zhonglik je dang tsul, lamlik je dang tsul je chere je gi. Nga tsi ni wu dang lingang ge gongpil dang jirduk bzir zongni, shongyongni jirchi sapil shepil teni. Zhongki chachi dangbi jinsuk ranglik je jirchi sapil war jachin jil gi ba dang. Zhongki chachi dangbi jinsuk ranglik rikpe zhonglik je lamlik sam machil par jaji si tonggi khang. Zhongki chachi dangbi jinsuk ranglik je lamlik sam machil par ti cung ta tonggi. ngati mi ri je chen su ji zhen bi xi hui jian zhen li ta de kheng wa jiong ni luo zhong dang hui da xie ge ba li mu wen jing rang ji le ji zhen rang li tu ni jia ke jian bi gong pe jie hui sen da shi xie men yin la xi jia ke gong rong gi nian qian bi da meng xia ba ngati dan ni ke le mu sul rang zhen rang de jin chung xie na rang zhen rang de ge shi di ge shen de se ji jin chung xie de luo ten jie me ji shi de gong pe ge zhu lum tu ge gi ngati shibdi gongpil nyamli nyam keji dachan thumbar zhangni shibdi nyamli ga zatun ngi mangzi tang yakub kagdang zamtun ngang shibji tang zhanyim nipin ga mangzi tang yakub kagdang peri tang nyamli harsung ga peji jinchung shegi ba tang zamlung ga shibdi song chung tang thamung ga gongpil la lotan jirme ji ganda tonggi ngati nitsil rang kong ga karnag zang nab zhir zongni rangni ji lang shuk tang siji tan lam bib gi ba tang Zhangnyum Zhangzhen Deng Dendun Lhalin Shide Yaqib Kaka Mamang Ji Rangxian Pewe Ngang Rangni Ji Gongpil Zhu Lama Damka Shibi Rangchir Zanzhuk Shiba Deng Rangni Jian Du Cila Zhangur Zanggil Na Dani Mishe Zhang Zhang Sayang Rungwi Kuchin Du Lu Geng Shig Zhongki Mamang Jiangu La Zanggil Shiba Yang Dani Kilin Jin Men Nga Tsi Shiwi Tab Ji Yeshi Zhu Zhe Tegshu Sha Ji Ndu Shung Zimba Deng Namba Na Tsuk Pi Zanggang Rangli Deng Zanggang Chapsi La Ngurgul She Jang Di Nam Yang Zanggang Mechwe Ba Deng Di Nam Yang Yashil Dungga Men Nga Tsi Lotog Ba Chu Ji Yakub Jeb Degang Deng Deng Jig Gongpil Ji Ge Kempan Song Chung She Bi Shi Yakub Geng Yang Rungwi Nga Tsi Rangni Ji Shukhang Degirwi Kempan Dunni Chung Ji Ge Ril Ma Sim La nga tsi yarang jakub jeb da gung dung dien jag gongpil ji ga kempan la no tsi tung wi ngandi sa ga rin masam barin chal. Nyan ka nang ba, gong da changmin nyan ba na mo tsi tung gong bi nyam la la suk jin chung dung wei shu yagpo she ge shi bi ma cha yin. Shun ni nang ba tsi chung chen shik dung layang shik la nyan ji a jag ka sem tam shi bi changmin nang shik yu yil.
1: Aro, Rinche.
2: Ama aka du liri mo?
1: Arif kong chansong mankang ni wali kato ka thon narata, nga thakir ta yora maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
2: Ama ta so, wali chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
1: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira dao na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shunga lakhti na kini ardikchi zin jogo no cho maksa se kachawach.
3: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nork.
2: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
1: Marga nga niga yag chamo zgondig da ngay khinir, ha?
2: Ama nga nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chi chuz zita na ta dar tkhalo songnur ya. Aka,
1: oi.
2: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
1: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nartukzu na chazu khalon gurauk, cholo gurauk. Zhangsong Mankang ni ta xiangqin yong ki nyamli manji gu na chukku ya. Manjin zhar kaji mek. Nga gaimura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
2: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashin jugu jiri, de.
1: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina shaga gu. Napa maanji nyatera timmetam yoka.
2: Ama, tamazi mong niri.
1: Manga mu.
2: Ama, na chi Mankang ki na khaparang chasya.
1: Tadalekhi, yachi tigo. Tga, dn, sm. Gyal, dn, gt. Dn, ya.
4: Shkanglag, kwaarkal na na zhangsong manlam. Rinzir, bagnal shung na zhangsong manlam. Zhangzhi, yongkam chig na zhangsong manlam.
5: Tsorhun meksul menggogi kela tankil pshidun. Mamang dasi chomra, sakhang, nronkhang sosa meschun manjongi hivsha chedugdang, meschun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tharlam jenni, argu shalabdobi meksul menggog taji hivsha natsu ngonchung shini.

0: zamlang rigbi khayam sung therbi karma o chen
1: chedang a ye sim khona hyen bi jir khu zhe jian
0: alang dung zamlang de ji
1: among chu de de rum geng ge shnu kana ji bi me to chin bo
0: wen bang xin jin geng ji xir bi bi bi nian zum er mu
1: alang dung zamlang er jian ji
2: Zasi den bi nyan kun chok puna ba che chu de mui na. Tung de ya lang zhong zam lang ar jen chik ji pi le chen nang nga chi chen nam la. A zhong ar ka zong chak pi she pi zam lang ki sir je bi zhong. Zhe ke go zong ji ba men te te tong ji yin pi. Che chi ti tar sen bir ar ka se she.
3: Yang a gha mo si.

Дахваркалах ахмахарья ыгыло кортагали чигчия. Тачина агаму ыгыло ванлих чигинчого. Таманжух манжу ыгыло кортарса чигмилая. Тачунлы мепигыло чамгоритан. Yangan chirlik mihipi ilo kwan khursam di jiyaya. Yangan khwa u ligisul ilo mihipi di sir. Yangan tila ka chibshil ilo kwa yagshil jigmilaya. Yangan ligisul mihipa galo shir tri jigrila. Yang matab gharat ilo kwa huan zhen jigdeya. Yang mishil nyagan chan ilo zijan jigsta. Yang xiangan kata ilo kwa nal jigchoya. Da aganjir jabi ilo uzubri jan. Yang kagyang ghalabji ilo kwa juj jigsiraya. Yang khwat aglung ilo shogut gdiqtor. Yang shtangan khdi chong ilo kwa tor jigchoya. Yang shtonju shipi ilo uzubri jan. Yang namr khtangchin ilo chujuj jigsiraya. Da tram tang ardoi igil oog mgizya jikhtor. Yang nyangan ha tohumji igil oog korto kiri janaya. Da khwamil ardoong igil oog ozubri janna. Yang ashtang maa ka chakwa agal oog tarcho ji jikseraya. Yang ndamu ngarla ngalo khnyang chag ching thong. Yang nyagan chan khaglag dro lo khon tsal thong ri maya. Da gayon chi maasil ngalo thang kar di song. Yang chaglo ngha tohm ngh ngalo kho chom ba ri di ya. Yang ashtab gong agayun ta ilo toqtar ripov. Yang an chanbi ki chagan so ilo kohtor la jigisho goya. Da galo yi awgitza agalo chun la jigisho. Sim chagamar ka toq ilo kohtor la jigisho ya. Da ashtab gong agayin ilo tun la risho. Go a xiong ho nyagan chan ilo ko cha zhu jig ma ya. Damma xiong cha gala ta lang in da ta hang di. Nda ga nirkil ko jo matar jo rada. Ca zhang damma nda yi kalo jirwa la arang gang top do nuk top ka. Mbam tab ngar ma ta ga zirn zhe yi ko di. Xtzib gong ni gai sa to ni. Ga lor nyang chan sim ca war zi ni tenye ta khasong si. Tadi cajang ndamma ga mbamtab ngarma di ngolag lang. Di kapte ngkantang na yu nu gamagma ra. Ayang ngog nchon ga jandil la suki cajang ndamma ngu gartang zik. Awarkang nang na yang traga zang ga ayang ngog ganyigmar hrtontab di kelin trazong arjiya zamzik chali okshu la jini. Horka khamba chungwa ashega arjindi tangno matawa. Arzunga shiru na ghalangmaga yu nukshyagi. Hagi arjiang tzazgna. Khunwa ghannam tanyag donazg yu nu. Di nanga ghamagma arjiakurzga hanne langi zonti na atreta. Tani chona lido no tamchika ardikchul khamba jawo ngu gari. Khsir zong ta ghalangga ardag ta zongi. Arzunga yangtoga ghamagdar hangomr ni kapchu kitzigi. Sapsung argung lanchar nizghali. Dene ndammara khambaga jikayini. Da somaga gayirnguqta trinjosuwa harigin kongaga. Tartani ta khtur matibna mandrika zene. Khambaga nganjo songsig.
ndamma ge khamba chu jigra ngi galom bu ni ra amag ma ni kha chali song ge khtor tong jo nyam nga mil song se khamba ge ona khan chong kan ge sta zme ke arari ni ga song e hor ke khamba chigra ndal no chigra ini shag ti amag ma jib chi chali song ge khtor tong a ze ne horin chong li sera ga yer gu ta ndan khara se o ni ga tak nisi arzun kong te khchari arzun ti argu shog ma to ndam tsung chiyang hans gra ra tsara ga nul ma tbs alang ma hringa zam zog tang nu kap te na na tri ga lom bo ga ni gmar ze jo ta ko an dang zg jawi ta khxun jawa khxun tang tang ma chu no ndi mo zi zong ga na an zund gra ga Tār gōsōngin tāwī khatōngārā gāgā sāmi ngārjī chukku shokhtī gā khwārūk samchir gāzik chali gō tōn tāngsik. Ar gō tōni gālāṁ gār ngā tsaamzik tsōnā chāngdi khanchōng khsērā gāyir gō tā chandanayni pāmjā mī nū kāpte kārā sīg arjab kā shikwā tāwī khrtā tukwa hāp tāngdi hōrmak kā khwāzōng ar gōpō zī jōti ndōyō lā lukwā nīgī tam tan chang e khe ka khchi nandi trgi galom bo ga nyimer ti ga nyang kha sigi ga dra si chin sun cha tang trgi ga nyang tak chang sa tang sig ngol ga kon ni te ni galang ga khwati ga ni ra chang ki bun choma ta ji wa tam che kan sam sup ga nang an chang e tr ma ga tam che ka re si ngol e en tar arang ga me par thong ma ngo gar tang sig Khunwa ti ngay chi tamchi po chiri, ghammag tamchi po chiri, khande niga shkitsak gu ma go shara ton tangsi. Tani, zhongcho ti nanga, khunyi zankhong zonu ghammag mangashi ka, tarong tawa zizgra, lala ga arzunga songi, ta ghalang angu taktang na marto, jena lera matarka, nzangna arjaka matopka. Ta, zini ghalooshuk manchima yu nukabde, yang arzung ga nang ga galang ma tam chi pu chong ta xiong sam tam chi ta shkor ni ti nang na trgi hom ma yo nu yang khang khong zong yin zang chi di galang ma te hto chi na re len hu jo go hu pa mi song go gar tang se khar di khser lang zi ju chong ta yang khan de ni gar dag ta zong yin ni chi tam chi pu nang la lang yin zhan zha yin ge tang se Ndi tsamde, yang kablon khwala santag atumra, atag shtongkhon jigda nigi, alombo lermgara khwaruk tangchiwa chenne. Traga zanga lho manjir khwazongu shiwa kshari sondi, di ndabna chungwa yonu tamchika, mirjogra gaudurjang lasukwa hachang panchiwi, alanga gamagnata shiar mazu bukabte, khwala ra khwayag konji, xtong khong ndigda ra thansi kengar dasil xiangji chu zamr khe gaim dig thogzi dang ji wi galang ga gamag na chen ni zhongwa ti khe zhi ge xiari ar zong sa de le ma ta thogmer khwa la sang ta ga tum ra gamag dang ji wa heng ngen ta li ar zong chen de me da ra xi le ta ma song tab ko pan the ni leng go ge sa mi khar shu xen dab tong cha li Құртар тұңрі таңы қысырындық зейіне, құвала сантық адымға ғыланды ланыр.

呀，阿拉塔拉拉木塔拉吉个嘞那呀，大个年大个扎布里耶苏里当呀。Yang ma sang hwen ge chok la jik xio na ya. Da san de khar lu huar zong ri xio la ya. Hwa hwa u khanyang di khjar wa jik la ya. Da ga dar mi zang kun zin sang jik re la ya. Yang ngan zha ngang u ma xie ri na ya. ngas ji pur zong la ngas ji ge ji ji ge na ya ha ma kong ro war ti ya de ge ji ge te ya ka la nga ki ser ja u ka blu na ri la ya khwa man ja ra sa ta ga a tu me ge ji ge bo la ya sa nga kar mo nda bi ye ik da bi ge ji ge jo ma ya ᱛᱟᱜᱟ ᱜᱟᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟᱵᱤ ᱮᱧᱭᱟᱨᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱪᱟᱱᱟᱭᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱷᱤᱠᱨᱟᱱᱫᱟᱵᱤ ᱮᱜᱱᱭᱚ ᱛᱚᱵᱨᱤ ᱪᱟᱱᱟᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱴᱨᱟᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱟᱠᱷᱪᱤᱜ ᱪᱟᱜᱚᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝᱟᱛᱮᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱮᱴᱨᱟᱜᱤ ᱮᱨᱤᱭᱟᱣᱟᱭᱟ ᱛᱟᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱮᱱ ᱟᱨᱜᱚᱞᱟ ᱪᱤᱜᱟᱣᱞᱟᱭᱟ Shkele tringjir nyanli kubshi gari shaya. Thomu yala manzin arjakul chigandramaya. Hanyana tringjir sanki tirang chigastaya. Parashogjo orjili tankar rirgulaya. Chagakarzo manzin warnang rindramaya. Alongos jia sere gjo la asatr gjigsta ya Huangar gul jian ji e trgi eriyo ya Arzong men kon manzen argola jigawla ya Lish za tgo mla asnyer gjigsta ya Nga tsra yong glang ga ler mg gjinda ya Khurjian tukwaabli maayin riteya. Arzong chamu khtorla akhelin chigishiya. Tatirang nyami irdikang rilaya. Yang arzong chin niga shiat chigindibaya. Tannang chilangari ngola rilaya. Yang ngari chertel shela chinjo ya ta ga ma ma u lang gar la chinchel ya yang ar ja tong ta mi enom la chilen ya yang atir tin da ma ngan tin da chiyo la ya yang at tog ser korlo or kor me chin da ya Yang a chakr bap ji shig la chig ni ya. Yang a thangkar chola andiga gari me la ya. Yang a shok chig war na gayang la chig stob ya. Tam par ya ser aglong la zi chi ya. Yang a ganja war yin tsab li chig da ya. Ta xiang qian na la qi zong la ji ge ni ya Ta xiang qiong qiong la an de ge hang ji ge me la ya Yang ar zong di ag lang la apel ni ji ge xiao ya Yang an gong bi la hua la an a la ri ji ya Guo xiong ko ri zhe lun ri zo ya Ta ma kuk dha la ngan thap sam ri na ya. Yang a tang o hwa li ar tang ma ri la ya. Yang a khar shuk rap sal ngan thom bo ri te ya.
yang nang chen en dai e huar ta ri le na ya dar zong chen xie gu si wa ji la ya yang ngar ma sta ri e huar ta ri jo go ya dan nang chi leng gu ki chal wa ri la ya yang ga no bo zai e so ka ji gen zhen na ya Da ye mi la sa la ga tong yi ji ge yan na ya yang a chu chu ye la a ti te ji ge sho hwa la sa ta ga tom ga la ta lang yi len zi ga yo la sa mi er gi do di la ga na zon do du nda ta te bi ko khu ri nda ta rap sa ga na ho ji ko di zhe ge ga lon bo hwa sir tu ko sa ra zi jo ta ardon le na yong ji de ne chamo ko ne khursum ko re yong tong khar kha ge tara gal le lin zig jaga sa mi arab sa ge mara chik te no ra khwala gen te bi ko khuri so nu da te thuk chi e te bi khwala sang ta atum gen te khur gen da te khutuf shig me to ra mo pho shong khutur mo shang hal dar mi ge chhmar khar khar yong di Tana yonu galombo tamchipu tsigaz xirte yitansi. Tani tragi galombo khwasir tukka sarati ngu tarkir kardami. Di tanga mokur zikuni. Shkiran li wab kitan li nchon. Ngarji chukunchigi okonga shtatuk awali. Arang tang javi keli nyingu hngara. Yamil ogzong chen chia, drazong chen chia ra. Ndongzong chen chia tang samchit hamba chili. Shirgu tunshir tiga langmig gyunga zanzig tsuna zhangi. Khwa la sang tiga atum gardung la jir xiongni rachi xisimbu nrinchu tiga anna ma xari. Ya xti ngin khung wamig. Xti ga mari gharang sa zunga la. Aga darmi jasiu maalig xiong zini. Nanglu khwa sir tukku sarati galanda langnir. O na ya. Alhazo yarin chinar garib taghan shi jigin chinaya Aranga chirjila gharan ponta yar la chigishtolaya Yanga kochiga zahar jil tam pimbo jigin chinaya Tamma ghawar tiga longho ta ta tarwar chigishoya Yanga yirdag khaharlu ta sotor jiglaya Yang a chag mrak sikh mo ta ra sikh chik tang aya. Yang a mrgul khih chin ta khurong chik zol aya. Yang a khwa karang hang ta lombar chik shok aya. Yang a sand mgan jir ta khwa u chik zon aya. Yang a gang tang ar jah u ta pam kar chik rel aya. Yang ar zon zin zon wii ta khwaar gu chig aya. Yang ar ngan zha sikh yin ta maa shi chig na aya. Nga chir tul xeher lang ta kayo chig la aya. Yang ar wim chong chih chig ta nang chil chig te aya. Yang ar len mi lak zha ga wu ta xe maa chig la aya. Yanga ami shihib chigita waksam chigyo laya. Hwa chungwaan chibdag darda puji ngaya. Yanga khwasir tohokwa ta sara chigyo naya. Ta arang lu chob jil ta kuntuk chigneya. Yanga khar lur zon zin tar kini chigshoya. Ngi lungu chigla tan khar zon chigzoya. Yang ar zong u mga sir ta xian bi chig xiong ya. Yang ar matib g zha ti ta ta ta chig ar dong ya. Yang ar zhiv lan chih gui ta yu lang chig la ya. Yang ar tam g lang vi ta jab za chig xi ya. Yang ar di lar dong gag dan ru sam chig yang ya. Ar zong zan bu san la dan jir mi chig ya. Chō mānyōr zōng zōng tār jāwū jī kāyā. Ngī arāng zōng arāng gā tār zōng wā jī lāyā.
Chuk chyarn dul galang ta han ba chila ya. Ta yung gir dung tig ta karu chir cha ya. Po ma shi ta har tang ta gzir ndiri chan ya. Yung nimil nda la ta xia pa chik chi ya. Yung shub jina wa hab li ta ma yin chik ser ya. Yung dar jik ki lin ta shi li chik ser ya. Chu kelin shi le ta yin bi chik na ya. Ka zung cha mok tur la ta ma yun chik ni ya. Chu hua mi la wa la ta nor ya chik mi la ya. Htam chik ni zung chin ta htur ji chik ser ya. Htam chik ni ngu hun bil ta shu tang chik ser ya. Ham kur ji ha ti ta chi la chik yul ya. Yang gom bil zehir ju tak dra la chi jir ya. Yang mani shi hap chir ta shi pa chi li ya. Yang rang shu tang ha ge ta chel ni chi ga ya. Hui zhig nan dra ha ma tang ga ri chi ndi ya. Yang shtag mir ji ji ta nir zil ri chen ya. ngar te yin me ki pi ta no wa chin char ya yang a sam ti ke la ta ni l wi chi ti yang a sho da shi ge chin ta sam da chi ti ya yang an zam ti cha ga la ta ji li chi ge yong ya chang a ka ge r ji ge ji tan jo won ji ri chen ya awang ate yin me hi san ta na wa jing to ya yang ar un jang ku ta chi nian ji mo ya yang an yer ro lo ko ta xie kwa ji de ya li ge zi ge zhe ge ta xian te ji zo ya ta lang ka ro ngar ngar ta zha la ji xiang ya Hwa te yin me ki pi ta na wa jing char ya. Ar zong hwa ur go ho la ta khchar vi jik di ya. Wen zhag ni hnyang di tan zhan ba jik la ya. Go tarn chag zhag la ta khur lik jik yon ya. Yang man dik chag ka tan zhan la jik shog ya. Chō tāng kārāṁ pār wā tāg nāṁ tā jīng pār yā. Lī shūk chī ngāl wā tā mī pī jīng nā yā. Ngā wār nā āyāng lā tā mā tā jīng mī lā yā. Chō ndōv rīg jī kwa tā tāng lāk jī jī yā. Shkāng sīg jī ngāl wā tā mī pī jīng nā yā. Nga a chin tang la tan zan ta chig mil ya. Cho ho khwart la go ho pa tak dra la chig gul ya. Kho chen chen ngal wa ta ma yu chig na ya. Nga chag glun la ta shir chi chig mil ya. Yang shtakr shtya ha chu tak mar su chig shil ya. Yang a khun rukh tha kha wa ta kha lung la chik shkar ya. Yang a rang zung ma khan chur ta ta kha chu chik yin ya. Yang a khwa wu ta khan chun ta sara chik wa ya. Yang a njik kwa ta khar chik ta khchun kar chik shta ya. Yang a ngar ma ta kha kha yik tan chun chu chik chra ya. Yang a ku na na ha vi ta dhr tsu chig yin ya. Yang a ma ku tsig la ta chur je chig mi la ya. Am khun sara ga gala ta lang yi taran chung yong di. Hwa la sang tak a tum ga yang lip chin khub ka shang yi chan chan yi no. Chag zang ga am khun sara ti chag lan khisam yi di. Hwa la sang tak a tum ga chab shang ta mang mi tak tor tang zga ra. Chungwa xinlip kishten songwa shkiliya maghnuzi. Tadi, khwala santa qatumga chaga lan khisim tabdi. Chaga zanga ghamakhun sirati tong, mokhtur, niwati yin chakonga chabjin chel. Chia qisimbati arjogri yi taka chirmi tsgezi.
사량 산뜩 당혹지가 이노 아무콘 사라가 스키파 TV 스츠브간이 아우과적 좀그 지르미즈기 당스 다디 저가상가 아무콘 사라다 알랑가 감먹초라 코리 감먹 니흐 잠즈 가이드 용들레디 아비치 쳇츠 쳇츠 헌츠그지죠 알랑가 아무콘 티 가르동알랑노 저기 아무콘 사라가 저 아이크당 찍거 쳇츠 헌츠그다가 종당스 다롱 감먹시긴 총디 와라 산뜩 아톰가 아무콘 사라가 알지지지그니 감먹 흐치에 돈디 사령이 가시라 어떤 어떻게 당스 대디 와라 산뜩 아톰가 트랩치 남카시리 렌 흐치가 이노가 저가정가 감먹콘 사라가 고 덤버하니 당아이 당다 와라 산뜩 아톰가 거소다위 감먹콘 사라가 고르글랑이 아무콘 사라긴 챙키빈인고 흥아요 노대요 아리리진다 트라이과당당스 켈린 섬주 화티 감마가만당지와 아무콘 사라가 켈린 섬주 담바오다 흑지금에다당이 슈캄데 어종가는가 트라가장가 가이르굴 메단 바로 아지주 트라기 갈롬보 아무크탁 хтгда жанзг хнгавч тамбачли атг зэнг гамагт хшигэ юнди хртонхон ойин дигдара трэнтэв йэн айзра гайра мачус тар гайр гул медан барвази жути галанг лермэг чунга замзг сали хвала сэнтэг адум гэшгла чун эди хвала гардон лай хртонхон дигдага я трэмэг нихэта гаммарсулини Медан барвати рзат или он их капте. Хвала сынтг атомга. Гаммахун медан барвати тратави. Тупа теви. Чакка гайни кави шицун ручи и коди. Хтонхун джигжа тони штакага ндаз гану. Гайргул медан барвага гайнян кахуи тату колхунта. Тани хвала сынтг атомра. Хтонхун ласуква нанла гартр кинзуи. Арзонга нанга хумаг тамчикан го гартанс. Тади чаги галомбу кочун хртагжил зэйжу. Сергул хртонтаб зэйжу ниги табна матаб нар. Чрин жу жу тагжали. Аммаг нибжа замзграйни. Куагар гундам тана галибдог. Ди камде хртонхул гани лэн хун намесуи. Арзонта рдагдалуни. Аваркав зга чаги галомбу таниги. Kaso tanchi ni gammag chali. Meo ka ardadjara adjaga nganga. Shirgo gan rojo ra galamga jibcha zamsa gamar suye ni. Kharja kachay songs. Di zatara xiangji choo zamra huanyo qasamga jitile narara. Masa na gammaga hngabcha zamsa qsatang shirawa yongs. Deni arzon ti arzonji jenur tanchi wa galanga ghanta jari. Ndii kaabnde omtag niga kaya adar ndakab qalun adar margul hrtagya zi joti amag ar jyatsu zamzig chali khorsonu chagi jyawo lahti sambi teshog lalhibdi chigma khaki zigtana yoke zini di chonwa di qalunwa yinu shini nda sayna samdo nuh kaabde khwala sangtag atumra Qayirtsira, xwaayiq, gongjira, xtonghoon jigja, tuxtzinja, tansi, gunga tangjiwi, hammag nibja chili. Chankib xiangji soqni, arzonshon yi daijo di. Dani, chagmr xisimbo razig zi jundante, gai chigma tamchipo tondi, alanga xwatil xonga arjanga lamgo kagi. Di, nanga xtonghoon xonlong xisimbo harcim awanni. Тогмир жигмагта чо сен дэ жоога галанда амма хон хтон хон дэг дага ланганар о на я ала ала ала моя ала лена я
ala thala la mo yang thala len ya hor seru sotor yang ayo to jo ya ta at jir zar yang me ko ji yang terang hwa u yang chola shona ya yang sand khardu yang zong sho ya tang an da sayin yang ma shi na ya nga ngun ti hor ji yang sa cha la ya yang ker ser sho ko yang kham ba te ya nga ya me la to kho yang an ji da bu la ya yang ta sa a ta ga yang ar che che ba ya na ya yang te ni kho re yang kha ma ga dam cho ya ta tra gi kho ta yang man da to ya ja ba ha ye la nya la yang ka da se re ya hangunsta paglu pyang aslayna talar je khwilayang ajanda yulaya agunyerdi galanje yang aksalwalaya choskardi arang ulayang aslangumaya yang nyin shab ji mbo shi yang yar ji la ya chor za jang ar dam ba yang asala ngum ya yang tra gi tang ma yang ngum ba la ya cho cho nyong a ga ma ga dam yang a ka la jo ya ta ma sang ar ka cha yang a ta ur sho la ya ngan der yong a hwa tel yong a nyer tu ta ya yong an chen ke ve ler ma ga yong a nyib ja da ya ta ta na a la ri yong ar gar ni yong ya ta khar lu khwar du yong a nya mi le khtor ya yong tar ta ar khur yong a yo le ya na ya ta yang jer nyun ta yang xia jie yu le ya hang un che ra la ka yang a thum ba ta ya kha pu chin ar go zi yang an ram ta thi ya ar phan da nyu ma yang a ma gi le ya ar don thi no ngo bi yang a so na ma re la ya ngo ton ra khwan la yang ar che ri na ya che ga log che ma ma chi yang ar ang kar ja ga ya ka lang so ar she re yang a thon ba la ya chu chyo kwa nyong ru yang a lam te thi ya ti si te en zom den yang a ma gi wi ya ar

ya ni maqsulur garla yang achani ro ya yang temna jigma yang nyondi cho ya ta nyxchir ngna yang arutan ja ya amma kon tong kon dig da galata langi ndi jigma nyonyo nda seni na lens ga yong wa sa mer gi da zgra zge zga lun chang ter ji mek ta di jigma chu ji kai ni la la ge xie ju ngu ta ta na ma to ta a thara zi zi ndi kam de atr matr ngun zi ju ti ya khore chu ta ng ra yin na zha mi li xi char har ngu ndo ro ko ni chi li na yang terang ar jau kitin jan ti khalen da ara di xi khur ka num len zi chu go sa mi chin cha mi ji ga ma chau gunzun sibsang togi tsarawdi galun adirdi ndagji gailin gayonlinga tongjig me pigalanda langnar

ཁྱི Aro mel zu ja ng zu tang man chhe di go tan di ng wo ge zu ka wa rong shen chhe di Aro tang wo ro shen zu de mu ka na yo tan di ta se zu ta ge le ka ni chhe di Aro ye kin de ma zu la ta so yin ta chhe the ye ji zu chi ka yi ge sa yin di Aro cho tong go wo mu zu yo na ni wo shen ng yin ta yin do wo ke zu tang man chhe di go di Aro tan di ye ye ge zu ka wa rong shen yo ta ye rong wo shen zu zhe mun da ni che di Aro yong sa wa wo ma zu da jin da na yo ta chung se ye wa zu shi la ko shi le yin di Aro yong wo wo mu zu na nga ten sa yin cho sen tong ka zu yo nan zhu shen yin di

yadi haro tayra tege ze sankr da na godi haro ngar ta yag az arur chari ta ga jav az to da da ma dang ta nge ji ro z gen do sung ze mu chi di haro chi chen jam bo az do na che ma si ta nge la ke du ja chi ga ta mu di di haro ngar ta jo di z tam bi ta na ti chu ta ta di z tan di te ye chi ti di haro ta ja chi ga sa mu az va ni se z yu di haro tamra ti ge du de chin chung ni go nga sta ga sha ra az chi chung lo ndo chin di haro ngi kha tsa ga sun z sha la la ma dang ta ngi se ro z shang zung cha mu chi di haro chi tsa ga lo ba az to la chi ma chi ta ngi l gan gu z ng kr z chi nd di haro nga ro gon jo kha az tam bi ta na ti chi nga tan di du tan di te chi ti di haro tang wan zhe ge zhe wa ni sen zhe yong zhe.

ji ro nga pha o mu go yo la ma la je yin cho ta ga sha ro go la sho ga che ma chi ji ro chi nga sa ka tse go go la sa ma che ma chi ta ti ha

Mza xiang zi wii nian kan zhuguan nan ba, rang li li kong ge di rang nian shu zhi zha dong yi lian cin yong se dang caar song, sang nian shu gui di cu zhig dang ar gar ma ngar ji tu nga cu yin jiran zi le da di mu xi zhuguan nan ba.